0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Bolt brand 10-in-1 plus 1 powder. Gawin na siya dahil sa mga gulay ang cup ng 10-in-1 plus 1 malaya. Carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit.

0: sa sustansya. Best Juice Brand 10-in-1+1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that enlightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with papaya extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that repots. Snow Fresh Sebo de Macho that eliminates scars. And Sawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, supermarkets nationwide.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din milk drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanap
3: Batata!
4: One Radio, Tindo.

0: nitong May 13th ng 2025 last year. Sabi niya, today I feel that social networks foster a lot of negativity, but I register as being a really positive and enjoyable experience. So nga, kasi yung nandun sa Friendster, talagang friends mo. Mm. Friends mo, wala dyan yung mag-friend request ka. Mm-hmm. Tapos wala dyan yung mga nagpapanggap na friend mo, pero sa totoo lang, hindi naman pala. So talagang, you come one as a true friend. Mm-hmm. Eh sabihin, talagang kaibigan mo siya. Mm-hmm. No? Tsaka wala mga unfriend.
1: Ay, wala po ba?
0: Walang unfriend and friends sa friends. Yeah. Yun ang maganda man talaga sa Friendster. Mm-hmm. Ito yung mga tao na ikikip mo siguro for a long time, ano? Doon sa iyong network na iyon. So, kaya siya nag-create ng iOS app, ano, for Friendster. Sabi niya, and so I'm in order to connect with someone as a friend. So, yung friends mo lang talaga. Yung, syempre, makakasama doon sa network na ito. Sabi niya, yung review processes daw sa Apple took a long time. But now, Friendster is finally live in the Apple App Store. So, sa lahat ng mga gumagamit ng Apple gadgets o di kaya ay Apple Tech naman, magkakaroon nga ng app, ano, itong Friendster. O, meron na at maaari nyo na raw i-download through the App Store. So, ano po ba ang nakapaloob dito sa app to? Yung in-friend linking, feed for your friend graph. O, may friend graph pa siya, Cesar. Siguro ma, ito yung equivalent sa number of friends, ano? And then, magkakaalaman na kung ilan ba talaga ang tunay mong kaibigan. Kaya kaibigan, tatlo lang kayo dyan sa
1: Friendster.
0: Sa Friendster na iyon, ganun. One is, ano, maganda eh, one is to one. And then, meron ding group messages, of course, hindi mawawala. So, meron ding notifications and interactions. In fact, yung youth group namin na nung kami ay siguro nagpapasimula ano sa ministry, ang pangalan ay Friendster. So, ganun na siya katagal. Ganun na siya ka
1: ibalik na lang
0: ka-OG. Friendster Reload. Okay ba? Ganun eh. Nako, hopefully, syempre says, ano, this would be a healthier way of interacting sa digital space. Alam nyo, dahil sa toxicity media natin, ano, anak ko, marami daw, at nagka-cry out for a mental health break. Meron palang ganun?
1: Oo.
0: Mental health. Yan ang ating pag-uusapan sa ating on-air and online town called Unburned. Okay, so baka babatiin ka, Ses.
1: Siyempre, hello dyan sa kina Tia Malo and kay Pa dyan sa Kumon.
0: Oo nga.
1: Nakapit-bahay tayo dyan na nakikinig, nakatutok. Good morning.
0: Ba, nakikita niyo ba yun?
1: Oh, hawak mo nga ate ang beat.
0: Pang-Kumon. Kasi pupunta tayo din mamaya, di ba? Hello and maraming kinig sa atin sa Kumon area. Oh, yes. Happy listening po sa inyo. Kamusta na kayo? Okay, batiin muna natin na yung mga katalubo na pa ay nag-aantabay na. Hello kay Julius Bongalos. Sabi niya, good morning po, pabati po sa Gabos na taga Ginubat, Purok 5, kay Mama Elsie, tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Levi K, kay Ate Jana, kay Kuya Roy. And hello din kay nakita ni mama niya, ano, papasok dito. Ayan, may nakikita ka pa.
1: Ayan, may pinapabati din po pala si Sir Julius, sabi niya, sa mga taga Malilipot, kay Tia Liliot.
0: Okay.
1: Ayan, kay Chess, kay Tita Pina Bunaobra, always nakatutok sa imo. Salamat po. Ayan. And kay Sir Loreto Luna Senior, good morning mga madam. And si Elizabeth Abaches, good morning po. Good morning po.
0: Okay, at Ses, narito pala ang ating treat para sa lahat ng mga mamshies. This coming May 8th. So next week na pala yan, ano? Oo, so magpalisa na po kayo. At maaari kayong mag-text kung gusto nyo ng free massage. Para sa mga nanay lamang ito, no? Ayan, 0-4-3-4-6-7.
2: Would you like to have a quick getaway and relax for just 30 minutes to an hour?

0: Tapos, di ba, bumili ako ng mga beads kasi mahilig ako gumawa ng anik-anik, mga anik-anik.
1: Ayun. Pinagbebenta niya.
0: Hindi ko na ibebenta to, mga ano lang, ibibigay ko sa mga church member,
1: wow,
0: mga kakilala.
1: Oo.
0: Tapos, ito yung respite. Siyempre, lagi ako nakaharap sa
1: anak. Oo.
0: Sabi ko, gusto kong mating, no?
1: Mm.
0: Alam mo, kahapon, may nag-send sa akin mga bigating mga beads. Yung ganito.
1: Oh,
0: ano ba tawag dito? Pucho-pucho sa Tagalog? Yung chip? Chip ba yun? Tama ba yun? Ito lang yung nabibili ko. Pero pinagalahan ako as in isang box.
1: Isang box?
0: As in isang box. Napakadami at saka mga big beads. Oo.
1: Oo.
0: So, ito yung ano ko, respite. Respite. Doing something different from what we used to do.
1: And, yan nakakapag-relax yan sa inyo, ma'am.
0: Nakakapag-relax kasi iba naman eh.
1: Okay.
0: Iba naman. Basta iba naman. Pwedeng lugar, pwedeng work, pwedeng ginagawa.
1: Mm-hmm. Ito ba ay mahabang panahon? Tinatawag niyong ano, respite or di kaya rest?
0: Mm-hmm. Respite. Mm-hmm. Pwedeng mabilisan lang.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng mabilisan lang.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin matagal-tagal. Depende yan sa budget. Depende yan sa time mo. Para maiba lang.
1: Para maiba lang?
0: Oo, maiba lang. Mga nag-o-office, labas lang. Kaya nga may ano, may break na konti. Para maiba lang.
1: Okay. And kailan mo ito kailangan?
0: Ayan, iyan yung inaral ko talaga ng gusto. Ayan. Who are most needful of this? Kailan ba to kailangan talaga?
1: Mm-hmm.
0: So, yung thought na, hala, na-depression siya, hindi yun overnight. Kapag ngayon, kapon, okay ka. Tapos ngayon, hala, ano na, mayroon ng problema. Hindi. Tagal na to, ongoing ito, accumulated.
1: Okay.
0: Kumbaga, hindi ipon lang to, ipon-ipon. So, ito yung na-research ko.
1: Mm-mm.
0: Number one is ongoing changes in mood. Kung yung pala puno ka na, hindi mo pa alam.
1: Mm-hmm.
0: Feeling sad, empty, or hopeless most of the time.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, kung fear or irritability.
1: Mm-hmm.
0: Yung wala ka namang, maganda naman yung word mo, pero parang ang dating, masama.
1: Oh.
0: Kasi, irritable na yung kausap. Or tayo mismo, parang, ano, what's wrong with my word? Okay naman ah. Masama ba yun? Minsan itatanong pa natin sa iba, pangit ba yung sinabi ko? Wala kang ka-intention na manakit. No? Mood swings that feel hard. Parang ang bilis ng changes ng mood. So, pati, hindi lang mood, kung hindi yung thinking. How the way we think. Trouble or making decision. Kaya nga tama yung sinasabi. Decide when you are angry or when you are happy. Kasi kadalasan mali. Negative about your thoughts. Parang sinasabi natin na wala naman akong silbi. Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba to? Lord, talagang tinawag mo ba ako? Oo, ganun. Parang okay ba itong ginagawa ko?
1: Mm-hmm.
0: Or, ito pagtatanggalin ko nga sa buhay ko. Ganon.
1: Pag-a-unfriend ko nga lahat.
0: Oo.
1: Pinag-a-unfriend talaga lahat.
0: Alam mo ba malala?
1: Oo.
0: Unfriend or block?
1: Block? Hindi, bukod sa ina-unfriend mo, binablock mo pa kasi talaga.
0: Yeah.
1: Double whammy.
2: Double kill.
1: Double kill.
0: Okay. So, yung changes din, pwedeng over or tell. At ganun din sa pagkain. Uy, ba't ka tumataba? Eh, kasi ano, stress ako. So, yung over-over, di ba sa side, pag overcompensate, masama yun. Parang over-over, masama. Ibigay natin lahat sa bata. Kung kulang na kulang, deprived naman, masama din yun. Masama din.
1: Ang ganda.
0: Kailangan in all moderation.
1: All moderation. Kaya, pag nag-over-over, maaari bang mga signs na

0: huy, kailangan ko ng mental health break, no? Sabihin, sobrang, so, and at the same time, sobrang kulang naman, ano, sa tulog.
1: Kasi kapag you are a break, hindi ka rin makakatulog kasi puno ng worries, eh.
0: Ayun. Mm. Yun na ba yung overthinking na sinasabi?
1: Overthinking. Parang, para bang ano, buntis pa lang ng anak na ng 3 months. Parang overthinking.
0: No? Advance naman mag-isip, ano? Buntis pa lang ng anak na siya ng 3 months. Mm. Ang galing niya.
2: Ayun, Ma'am Bing, di ba po kasi yung celebrity si ano, si Cyril.
0: Sabi
2: niya, akala niya matapang siya. Yan. Tapos ang pinakamatapang palang dapat gawin ay ang tulong. May mga pagkakataon po kaya na yung ano, mga nag-over-over na hindi talaga sila aware na kailangan talaga nila ng mental health break or itong ano, respite.
0: Oo nga. Tama. Ano?
1: Ang laki ng factor ng ano, yung personality. Yung personality.
0: Ah, talaga?
1: Kasi may mga personality na parang I can do it all. Kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang gawin lahat talaga. Parang titignan natin sila, they are so strong. Sobrang lakas nila na hindi nila kailangan ng tulong. Kaya ang ganda nung pinag-uusapan natin kanina yung Friendster. We need people talaga, yung totoo. Yung totoong magsasabi at ano ang kalagayan natin.
0: Ma'am, may Friendster kayo? Natalungkot talaga.
1: Noon.
0: Diba? Ay, naku, magka-batch kami ni Ma'am Bing. Kaya, Ma'am, hindi ka kasama sa ano namin. Lots of Friendster.
1: Na pala siya, no?
0: Okay, go ahead, Ma'am. So, you were saying na kailangan natin ng real friends talaga, ano?
1: Oo, yung friendship over ko dyan, eh. Masaktan na ang masaktan.
0: Oo.
1: Grow. We need to grow. Alam naman natin kung yung friend natin na yon or kamag-anak ay talagang love tayo.
0: Oo.
1: Ano man yung sasabihin sa, alam mo, kailangan mo ng break. Kailangan mo ng break. Kasi, ano na sa ginagawa natin, ano, kunyari sa inyo. Pinag-pray ko ang, ano nyo, ang station nyo.
0: Thank you! Thank you, ma'am.
1: Oo. Iniisip ko, yung, you will do something iba naman. Kasi hindi naman pwedeng tuloy-tuloy lang, eh. Tuloy-tuloy lang. Ngayon, kanya-kanyang discarding ngayon. Sa amin ang mga pastor and missionaries, didiscarding kami kung papaano kami ma-reload again. Kasi, oo.
0: Dapat.
1: Ma-stress ka, eh.
0: Diba dapat merong may discard, eh. Pero not all. We just do that. No, ma'am?
1: Oo. Baga, iisip ka, eh. Nitong lately, ako pagod. Eh, walang vitamin C. Ano lang, eh. Full lang ang meron. Hindi ka naman makaligo kung mag-isa ka lang, no? Parang ang boring. So, ginawa ko nga, bumili ako ng beads.
0: Ay.
1: Kasi ang mahal sa ano, eh.
0: Oh, talagang bumili kayo ng beach. In beach?
2: Beads.
1: Beads. Kaya sabi ko, kailangan ko ng ibang gagawin.
0: Ah, beads. Sorry.
1: Bukod sa TikTok, kapapanood. Diba naman?
0: TikTok. Alam nyo, mama, dahil sa inyo, pinafollow ko na tulos ngayon si, tuloy ngayon si Katrina at si Chris Robbins. Kani, umamin ka. Grabe influensya mo sa akin, mama. Ikaw, Ses, pinanunood mo na rin at pinapalo.
2: Na, ay, nakikita ko na dati kahit hindi pa ako nakafollow.
0: Ah, talaga. Sige. Oh, go ahead, mama.
1: So, mayroon naman din siyang ano, mga physical symptom. Headache, issues, stress or anxiety. Stress and anxiety. Minsan, nagalis-galis. Nakakita ko.
0: So,
1: iba, eh.
0: At sila nagmamanifest dali.
1: Oo, magmamanifest. Lahat ng psychological problem nagmamanifest in the physical.
0: Wow. Lahat. So, you said lahat. Oo.
1: Kaya nga lang, ang maganda, kung mayroon kang ang true friends or community na masasabi sa'yo, uy, evaluate nyo nga. Go.

0: with my life. Maganda rin yung magsasabi. Ano nang napapakabaliw-baliwan na mamabait yung ginagawa ko. Kasi minsan, yung satisfaction, kunwari, yung in helping, ang tawag doon, messianic tendency. Unique tendency, ang tawag doon. Yung boss sa ano, in helping. So, wala naman siyang natatanggap in return, but that is his fulfillment. Na, wow, I felt good. Kasi nakatulong ako. Tulong.
1: Oo nga.
0: Hanggang dumating ang time, na sasabihin, mga walang utang na loob, ang mga yan. Tinulungan ko yan, ganito. So, kapag kapunong-puno na siya. Pero actually, he is helping not because the commands of the Lord.
1: Oo.
0: To love your neighbor self. Because it is a satisfaction of his needs din.
1: Oo. So, maaaring ibawa, bigay ka ng bigay, pero actually, born of, well, yung ano mo, yung calling mo, no? Kung hindi, doon sa, may need ka. Tama, may need ka.
0: Oo, may need. Parang yung diniscuss natin last time, yung hindi makaulit-ulit na pananakit, physically.
1: Oo, yes.
0: Bakit hindi makahiwalay? Kasi, wala naman siyang pupuntahan taga-probinsya na nandito sa Maynila. Yung mga nakakausap ko or counseling ko, sasabihin nila, wala po akong pamilya. Wala po akong pamilya dito sa Maynila, ni isa. So, alam mo yun, kung sino yung nandiyang available, kahit nasasaktan sila, nag-i-stay sila kasi to feel that there is someone journeying with them kahit na sinasaktan sila.
1: Oo, so wala silang
0: at least may kasama.
1: Oo, so feeling nila is no.
0: Tama, di ba yung hierarchy of needs?
1: Hierarchy,
0: oo. Di ba, yung ano ba ang number one doon? Isa doon sa feeling of basic needs, no? Saka yung belongingness, yung number two.
1: Yes.
0: Feel belong. I want to feel belong. Oo. So, kahit na anong ginagawa sa kanya, hindi siya alas kasi to feel that there is someone with her
1: or
0: with him kahit na minamaltrato na siya.
1: Grabe, no? In other words, tatanggapin ko ng tatanggapin yung abuso nga. At least dito, nafe-feel ko na kahit na toxic and unhealthy na, no?
0: Oo, tama. Toxic relationship. Naku po, ang dami ngayon. Sobrang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot ngayon. Kaya sabi ko, alagaan talaga natin yung mga youth natin ngayon. Kasi wala.
1: Oo.
0: Anong alam nila?
1: Oo nga. Diba? At I think in connection dun sa na may mga tao na talagang they are not even aware na kailangan nila. Diba? Wala silang parang wala pa silang discernment, no? Na wow, kailangan ko pala ng mental health break. Pero you have to give it kay Cyril Manabat, ano, na meron siyang ganung self to even know na andali mo na, kailangan ko health break, diba?
0: Oo.
1: May mga
0: alam mo ang galing ng ginawa niya kasi even the strong
1: Yun ang katotohanan.
0: Yung totoo. Nga mayroong araw, mayroong gabi. Diba?
1: Oo nga.
0: Kaya may gabi. Kaya may gabi. For us to rest. Tapos yung utak pala, pinagpapahinga rin, ano? Pinagpapahinga rin.
1: So you were saying, Ses?
2: Meron na there talaga, pero parang ano, afraid to ask for help.
1: Doon din aware sila, pero takot, hindi nila alam din kung paano. No.
0: 'Di ba may isang bata yung lately na 15 years old nag-iwan ng suicidal notes. Sabi niya, if you just there. I am alone.
1: Yung
0: material things, si lahat niya, I don't need them. I need you.
1: Wow.
0: Kung
1: grabe,
0: maganda
1: no?
0: Talaga yung environment ng tao, maaano siya eh, mababawasan yung mental health. Kaya hindi lahat ng tao doon ito. Ngayon, kung toxic na yung family, dapat tayo na ang

0: Arte. Wala namang mental health doon eh.
1: Ngayon
0: lang ito eh.
1: Ngayon
0: lang ito. May ito ang sabi ko. Sobrang so funny and yet very true. Sabi ko. Sabi ko sa kanya, inutusan kita ng 9 o'clock. 4 o'clock na hindi mo pa ginagawa ang inuutos ko sa'yo. Alam niyo po ba, huwag niyo na pong ulit-ulitin kasi alam ko na ang gagawin ko. Naghalit ako. Sabi niya, i-research niyo po ang TikTok, sabi, masama na laging pinagagalitan ang bata. Tapos sabi niya, kasi po iniingatan ko ang aking mental health.
1: Ang galing ha.
0: Sabi ko mental health ka dyan. Sabi ko i-research mo rin
1: mental health ka dyan. Oo.
0: Na pag-utos ng utos ang matanda na pag nag-uutos ang matanda na hindi sinusunod maghapon, ano ang mangyayari sa utak ng matanda?
1: So na-research nyo na ano daw nangyayari na kapag paulit-ulit yung sinasabi natin at hindi pinakikinggan.
0: Grabe na to.
1: Di ba tama?
0: Totoo, ito yung research ko. According to American Psychological Association,
1: yes,
0: consistent and positive reinforcement is the fastest way to correct a person.
1: Ayun. Galing, galing.
0: Consistent rule and positive reinforcement is the fastest way a person.
1: Oh, di ba? Preach it, sister. Minsan kasi, nairirindi sila sa atin. Sabi, paulit-ulit ka naman eh. Sinabi mo kanina, uulitin mo pa, uulitin mo pa talaga. Eh kasi nga, hindi ka nang
0: Totoo.
1: Tama ba,
0: sabi niya, iniingatan ko kasi yung aking ano mental health.
1: Mental health.
0: I really like. Which is, I really like.
1: Oo, tama rin naman. Kailangan din naman niya talagang... ilan taon? 13.
0: Mental health.
1: Magaling, ano? Galing talaga ng mga ano ngayon, ano, sis? Mga Gen Zs at Alpha. Pero may mental, maganda rin po ito kasi, sandali, hello, ikaw lang ba may mental health? Paano naman ako? Paano naman ang mental health ko? Diba? Diba?
0: At,
1: diba? Totoo.
0: My mental health is deteriorating.
1: Kasi hindi mo ko pinakikin. Hindi, pero ma'am, diba? Yung ano eh, it comes full circle eh. Actually, yung mental health. Because it goes, di ba, it goes both. Hindi naman sobra na yung mental health lamang niya ang maayos. Dapat yung mental health din nung karelasyon niya, di ba, maayos din. Kasi kung hindi, di ba, ano nangyayari doon? Hindi rin siya, actually, hindi siya healthy. No? Socially, and holistically hindi siya healthy, dapat pareho kayo. Kaya nga, 'di ba, when ang toxic mo, hindi lang yung taong yun na sinasabihan mo ng toxic. Ang toxic ikaw din, toxic ka. Because what are you doing about that toxicity? 'Di ba?
0: Tama.
1: 'Di ba? So paano yun, ma'am? Go ahead.
0: Alam mo, sobrang parang iniisip ko ngayon, yung mga parents, mga nanay, mga tatay na nakapokus, nanay especially, na sobra na lang nakapokus sa TikTok or sa kung ano-ano pa man ang pinanuno. O dapat nag-aaral talaga sila. Eh. Nag-aaral sila about how to discipline, how to take care of their children psychologically.
1: Kasi, tama.
0: Wala nang naririnig ang bata. Tingnan mo, nagkakagulo na ang mundo. Wala silang alam.
1: Oo nga.
0: Hindi dahil bobo sila. Kung hindi dahil nakasara na yung mga tenga. Ano na ang mangyayari sa kanila? Mga 5 years from now or 10 years from now. Ano na ang mangyayari? Utusan mo ang mga bata ngayon, sasabihin nila, wait lang. Wait lang. Pagdating ng una silang problema nila yon na wait time, wait lang, na eh. Ano na? Depressed na sila. Wala na silang magagawa kasi hindi nakahanda.
1: So, you mean to say that halimbawa, dinidelay ng dinidelay ang isang task ng isang bata o ng isang tao. There really is something going on wrong doon sa kanyang mental health din, di ba? Kasi ba't niya dinidelay? Yes. Yes. Na maaari mo na
0: mawawa sila.
1: Mawawa
0: sila kasi pag nasa work na sila, hindi sila magpa-function well.
1: Ayun.
0: Kasi pag nasa bahay sila, wala eh. Tapos mabilis itong mga taong ito. Lagi itong ano late sa ano,

0: yung late sa
1: trabaho
0: or sa school. Tapos sila na yung mga toxic people, palit-palit ng relationship at palit-palit ng work.
1: Ayun. And at the same time, di ba ma'am, hindi sila natetrain, ano? Paano mo ba tatanggapin yung mga challenges sa buhay? Kasi ang daming deadlines, diba, Ses, sa buhay natin. Sa totoo lang, ang daming deadlines. Hindi mo pwedeng paghintayin. May mga bagay na hindi mo pwedeng paghintayin. Inibawa, yung pagbabayad ng tax. May deadline yan, hindi mo pwedeng paghintayin. Pag pinaghintay mo yan, may ang taas ng penalty dyan, diba? Diba? Ang dami, no? Ang daming bagay sa buhay natin ang may deadlines. Ngayon, kung hindi ka natututo na gawin, ano, yung pinagagawa sa iyo on time, ay talagang bit-bit mo yon, ano, hanggang sa professional life. Bing?
0: Tama. Tama. Ano yun ko yung toxic people, no? Kawawa lang ang mapapangasawa ng toxic people, eh.
1: Actually.
0: Kasi, yung sinasabi nila, you complete me.
1: Diba? Kay Jerry Maguire. Panahon natin yan,
0: kawawa,
1: ma'am.
0: Kawawa, eh. Kawawa.
1: Pero hindi totoo yun, ano?
0: Ay, naku, hindi. Nag-aaral ako ng ano, ng sa sermon ng about sa wedding kasi license na ako by God's grace.
1: Wow, congratulations.
0: Oo, praise God. Mayroon akong kakasal sa kasabay ni Bea Alonso, o diba?
1: Hindi ba fake news yan, ma'am? Totoo yan, ma'am, ha? Kasabay talaga ni Bea Alonso. Okay, go ahead.
0: Ayan. Inaaral ko nga ito. Sinasabi nila, you complete me. You complete me doon sa sinasabi ng Panginoon. Na it is not good for man to be alone.
1: Okay.
0: But, before marrying someone, before clinging into someone, kailangan ayos ka na kasi kawawa naman yung partner, eh. Kawawa talaga. Kawawa yung sabi niya, if you love the greatest yung ginawa kong saying, this gift that you could learn is showing how you love your spouse.
1: Totoo.
0: Oo. Kasi makikita yan sa loob ng bahay. Unseen or the action. Ba, sabi nga nila, action speaks louder than word.
1: Yes.
0: Kadalasan naman, sa mga na-toxic na mga tao na de-depressed mentally, is they want to prove something or ate, sobrang galing. So, yung si Bunso, hindi naman galing. So, nag-perform. So, lahat ng hindi ikaw yon, nakakapagod yon.
1: Tama. At saka, siguro if I may also add, ano ma'am, talagang it will be a toxin, sip nyo. Kasi you will always have to prove yourself to people. Maapektuhan talaga yung relasyon yung mag-asawa, no? Because you are coming out of incomplete. In other words, hindi mapupunan yun nung iyong mate, no? Lalabas at lalabas siya, eh. Diba? Lalabas at lalabas yun. Kaya makita mo ang kanyang ano priorities, hindi yung relationship mo. Relationship niyo, parating niyang priorities yung career niya. May vacuum siya, eh, no? Hindi siya complete.
0: Tama. Tama. Tama. Ang ganda nung question number 5, what if the toxin is the boss? The toxin, grabe, alam mo, may isa akong client ganito. Yung toxin naman niya ay yung co-employer niya, as in binubuli siya.
1: So paano kung binubuli? Kasi di ba, meron ding mga ganun na, I mean, konting ba, napagsabihan mo lang, ikaw na yung toxic, di ba?
2: Topic ka na sa GC.
1: Topic ka na sa GC. Nang kumpanya niyo. Na malalaman na yung boss ang toxic.
0: Alam naman, eh, sobrang obvious na kunyari ang boss ay yung unreasonable. Kumbaga trabaho, kaya dapat sabi nila, kung namamasukan ka, wag mong ipakita na lahat ay kaya mong gawin kasi itatambak talaga yan sa iyo. So tatambakan ka ng trabaho tapos wala namang compensation,

0: syempre masarap din sana kung mayroong compensation. So maraming nagsatrabaho because of the bosses.
1: Oo, totoo naman.
0: Because of the bosses. Kawawa lang. Kawawa lang yung empleyado. Makikita naman yon. Pero sa kabilang banda, kung maganda rin ang personality nung tao, hindi naman basta-basta nabubuli eh. Yung self-esteem niya, kung
1: oo,
0: okay,
1: tama.
0: Pinipili din ng nabubuli eh. Diba sabi nga nila, people hurt.
1: Hurt others.
0: Hurt people. Hurt people. So, kung sino ka, yun din ang gagawin mo sa iba. At you are allowing those people.
1: Yes.
0: So, dapat mo yung self-esteem, inaayos talaga. Yung mapaganda ba? Mapaganda, hindi mayabang. Hindi naman, sobrang low.
1: Oo.
0: Makikita mo eh.
1: Yes. But what if yung employee din, siya rin pala ang toxic? Di ba? Tapos ginagaslight niya yung kanyang employer. In other words, di ba may ganun din kasi? Di ba?
0: Tama. Tama.
1: Yung nga, tulad na sabi ko, halimbawa, napagang, di ka naman sumigaw, di ba? Di mo naman sinaktan. Abe, ikaw na yung toxic. Pero, kailangan tingnan din, on the other hand, sandali, ito bang employee na to, meron din ba siyang mental health issues na nag-gat doon sa boss, di ba?
0: Oo. Kaya maganda sa sa isang org, isang company, nagti-team building.
1: Nagti-team building. Yes.
0: Oo, kasi doon, kumbaga sa drawing, sa psych, pag pinag-drawing mo, the unconscious thing, the unconscious things ay lalabas eh.
1: Oo, tama.
0: So, kapag nagti-team building, sobrang ganda niya. Kasi mailalabas what's going on with you. Maganda rin na ano eh magsabi kung kumusta ka na ba. Are you still happy with your work? Ano ba, natutuwa ka ba or gusto mo nang lumayas or what?
1: Tsaka maganda rin ano na from time to mai-offer din ano sa mga workplaces yung professional counseling ano ma'am, 'di ba? Although tabu maganda yan siya. Ano? Tabu in some companies pero more and more we see that affected talaga no sa mga workplaces affected yung performance because of yon yung emotional health nung mga employees.
2: Ano po ma'am din ang ma'am, mga
0: may tatanong lang ako, bakit magiging tabu? Hindi ba lahat ng company kailangan mag-ganon?
1: Yun na nga. Kasi nga ma'am, 'di ba, parang hindi siya accepted. Ay, meron, 'di ba? Ito sa ano ko lang ano, sa observation na ko ma'am, ano. Oo, hindi siya accepted na ay may nagpapakasal dito sa atin.
0: Kasi ayaw ng leadership na makita kung ano talaga ang problema.
1: Yun, actually yun. Ayaw ng leadership na makita na mapala talaga.
2: Naman, may, alam nila may problema talaga pero ayaw gumastos ba?
1: Ayun din kasi mahalang professional counseling. Ano? So may question
0: ayaw nilang makatikim ang tauhan nila ng ano, vitamin C.
1: Mama. Sige, si Ces yata may question
2: na. So, yun po. Paano nga natin?
0: Ces, ang ganda mo ngayon, Ces.
1: Wow!
2: Thank you, Ma'am Bing. Para-pareho tayo, Ma'am Bing. Thank you po. Ano po yung ano, pwede natin gawin promote itong mental health break sa ating mga sa mga opisina at lalo na rin sa schools po.
0: So, una, doon sa pamilya, paano ba magkaroon ng mental health? Maayos ito? Lagi po nating tandaan na yung, di ba, 0 to 7 years old is developmental yan ng tao. Kaya nga sabi ko, naisip ko ang mga nanay, dapat talaga mag-focus sila hindi sa kanunood.
1: Korean novela.
0: TikTok ng Korean novela. Kasi dapat mag-aral din sila talaga kung paano ba i-discipline.
1: Tama, no? Because it can be learned, no?
0: Yes, kahit na hindi ka-graduate ng psych, eh, ang dami na ngayong resource mong ano, mahanap, makita, mabasa at mapanood. Tabahan number one kasi doon madidevelop kung sino

0: magiging sino ang batang ito na lumalaki. Na hindi sila mabas kasi
1: ayun.
0: Ayos na ayos ang tingin nila sa sarili nila. I am someone, may isa ito, matabak kasi siya. Kaeskwela, ubis, kasi malaki talagang bata. Ubis. Ito ang irinig niya. Tapos hindi na kontento sa ubis. Nilapitan siya talaga. Tapos sinabihan siya baboy.
1: Ay, grabe naman.
0: Sinasabihan siya ubis. Mga ilang days na. Tapos, lumapit talaga. Pagdaan niya, sinabihan siyang baboy. Ganon. Hinarap ng bata. Alam mo ang sinabi ng bata? Kahit baboy ako, ikaw naman. Kahit baboy ako, with high honor ako. Eh, ikaw. Sabi sa kanya, sabi ng bata, alam mo, mula noon na nahimik ang bata. Yung nambubuli, hindi na siya, never niya. Sabi niya, at least, kahit baboy ako, with high honor, eh, ikaw. Wala na siya sinabi. Very powerful. Very powerful. Dito sa tanong, kailangan power talaga natin yung mga bata.
1: Ganda.
0: Na makita nila ang kanilang sarili who is able to defend themselves outside the house. Ihahanda natin ito. Ihahanda natin ito. Kasi ano yan eh, yung sa developmental yan eh. Then, iba't iba ang coping mechanism ng tao. In dealing with problems, in dealing with joys. So ito yung habang sana nasa poder pa natin yung mga bata, kasi kitang-kita nila eh. Paano natin kinukop up yung anything that is happening to us and to our family? Paano ba natin hinaharap ito? Kunwari ha, sa case ko, sinasabi ko at naririnig ng mga apo ko na apo na ba, nakikiapo lang ako. Sinasabi ko, iwasan natin ang mangutang. Iwasan natin ang mangutang. Noong pa yan, E ngayon, may nag-bless sa akin ng bakal. Noong po tayong mission house na pinagagawa. Tapos may sumagot na ng mga baka lahat. Ang problema ko ngayon, wala akong pang labor, wala akong pang simento. Hindi ko naman pwede sabihin yun doon. So, ang sinagot niya na nga, yung lahat ng bakal, 100,000 plus din. Sabi ko, ano kaya? Mag-loan kaya ako sa SSS? Tapos, tinanong ko yung apo ko, sabi ko, what do you think? Ano? What can you say about my plan? Ganito, yung mag-loan sa SSS. Sabi niya, ba't hindi na lang po tayo uli lumuhod?
1: Galing?
0: Ba't hindi tayo lumuhod?
1: Oo.
0: Alam mo, ko parang sinampal ba ako? Nasabi ko, ano? Hingi ba ako ng, sinabi ko ba na nanghihingi po ako ng 100,000 na worth ng bakal? Hindi naman. Lumuhod naman din ako eh. Sabi niya, ba't hindi na lang tayo lumuhod? So, hindi na pala ako pupunta ng SSS kasi luluhod na lang ako. Lahat ng nangyayari sa loob ng bahay, kinakopi ng bata, ng mga anak natin.
1: So, yung modeling, modeling sa kanila.
0: Not all the action good.
1: Tama good, naman. No?
0: Hindi lahat yon.
1: Oo.
0: Pero more or less, intentionally, we should really model. We should really model. Intentionally ito. Hindi ito basta-basta lang ang nangyayari.
1: Ganda.
0: Which is I really like. Nasabi ko sa isip ko, hala, na-rebuke tuloy ako. Kasi gusto ko nang mag-loan sa SSS para may pang ano ako eh. Tire wire, may pang simento, may pang gravel and sand. Pero, pwede naman daanin nga naman sa luhod. Ulit. So, how we cope up, with our stresses. Kasi stress siya eh. Ano rin siya, naaaral din siya to God's way. Ano ba ang God's way? Oo. Ipaisip sa atin, alam mo, si Cyril, ang ganda ng ginawa niya kasi she's a strong person. Pero, naka-announce pa talaga kung ano yung ginawa niya sa kanyang
1: nga,
0: respite.

0: ano ang ginawa niya. We need really change. Change of venue. Kung dati ang kinakain natin lagi, kahit naman napakasarap ng kinakain natin kung pare-pareho lang.
1: Ah, pati menu, no? Pati yung ating diet pala. Ganda na na. Pag puro okra na lang.
0: Kumbaga kinakain natin laging ham.
1: puro okra na lang.
0: Okra naman.
1: Hindi, puro okra na lang ang kinakain mo.
0: Ang baliktad ba?
1: Ang naham naman. Di ba? Oh. Ano, Ses?
0: Tama.
1: Mm-mm.
0: Oo. Okay. So, kailangan may change lang. Hindi kailangan gumastos ng malaki.
1: Ganda.
0: Eh, di praise God kung may pamburakay kang El Nido.
1: Mm-mm.
0: Okay yun.
1: Oo. At saka yung, you know, something that you really like to do. Di ba? Mm-hmm. Na halimbawa, you haven't done...
0: Mahal mo talaga.
1: Bawa tulad niya, pagbibids.
0: You can be who you are.
1: Diba? Kasi iba-iba eh. Yung iba, ay, manood muna ako ng sine. Pwedeng yun ang kanilang ano, diba? Yun ang kanilang ano, respite. No? Or yung kanilang mapagre-re. So, kailangan. Ito ma'am, ano, tinod na amin ni... kinala niyo si Sir Archie de la Cruz.
0: Yes, eskwela ko siya.
1: Oo. Ito rin po siya, isa sa mga regular counselors natin. Yung, ano ba ito? Yung nervous system reset. Diba? Yung 5-7-9 technique. Yung sa simpleng breathing lang, maaari mong ma-reset, no? Mm-hmm. Yung iyong nervous system.
0: Galing.
1: Gala ba po? Ano, yung, bawa, sa ipaka-stressful, yung matuto ka lamang i-manage yung iyong nervous system.
0: Oo. Ako, ginagawa ko, nasa fourth floor ako eh.
1: Oo.
0: Ang ginagawa ko, hindi na ako nag-elevator. Ang ginagawa ko, naglalakad na lang ako.
1: Okay.
0: Mga tatlong beses kong panik-panaog.
1: Oo.
0: Tapos magpainit ako ng konti sa labas. Oo. Kahit na alas 12. Parang ma-feel ko lang yung stands. Eh, malaking bagay na siya.
1: Oo, ganda rin ano?
0: Oo.
1: Oo,
0: magandang tip. Maglalakad ka lang. Instead na mag-elevator ka, eh, maglalakad ako pababa.
1: Okay.
0: Panik, baba, panik. Labas na, para makita kami ni araw.
1: Malaking bagay. Ni haring araw. Oo nga.
0: Oo.
1: Okay.
0: Kailangan alagaan talaga natin ang sarili natin. Kasi, depende sa una, yung diskarte mo or budget mo talaga.
1: Oo nga.
0: Kunwari, dito sa kabila, ang nasa labasan, pagkaliwa, Starbucks. Pag sa kanan, 7-Eleven. Depende yan sa budget. Kung gipit ang budget, 7-Eleven.
1: Pero 7-Eleven. Oo nga.
0: Oo, hindi mo naman kailangan laging mamahalin yung iinumin natin. Actually, mas masarap pa nga ang kape ng McDo eh. Diba? Sarap ng kape ng McDo. Pero kailangan kung anong diskarte mayroon tayo. Yun ang gawin natin.
1: Ganda. Okay, may final thoughts po kayo, Ma'am Bing, bago namin i-request na ipag-pray niyo po ang ating mga tagapakinig ngayong morning na to as we close.
0: Ayan, doon sa ating mga
1: tagapakinig,
0: be intentional in molding your children na hindi natin siya ipapaubaya. Nalulungkot. Nagpa-seminar kami about sa engaging in social media. Ano na ang mangyayari sa mga bata natin in 10-year time?
1: Oo.
0: Diba? Ano na ang mangyayari kasi ngayon pa lang? Ngayon pa lang, hindi na nakikinig ang bata pag tinawag mo ngayon ang bata na, apo, hindi naman sila sumasagot agad eh. So, ibig sabihin, they are not living in a real world. They are not living in a real
1: world.
0: Kumbaga, yung cellphone na yan, maganda yan. Gets na to. Pero, sobrang disadvantageous din siya. Kunyari sa pamilya natin, kumakain tayo sabay-sabay nga daw. Pero hawak-hawak naman ang cellphone ng lahat.
1: Oo nga.
0: Oo. No? Be intentional in modeling to your we are building strong persons. We are building strong Christians. Kasi pag hindi natin, yung may magagawa pa tayo kapag nasa loob pa ng bahay yung mga anak natin. Be intentional. Pasalamat nga tayo kasi mayroong ganito mga program. No? Even the

0: strong person get tired. Yeah. At kailangan natin.
1: Yes.
0: In helping, 'di ba? Sa helping pa lang eh. Yung tinatawag na compassion fatigue. Ano na siya? Yes, we used to help. Pero mapapagod at mapapagod ka pa rin.
1: Yes.
0: Kaya kailangan natin anong word natin kanina? Hindi no, pantay-pantay lang.
1: Hmm.
0: Yung dapat i-regulate natin, regulate ng bagay.
1: Oo, ibabalance, no?
0: At yung, ibabalance. At saka, itong toxic, kailangan alagaan natin ang sarili natin. We will start from ourselves muna.
1: Mm-mm.
0: We cannot change people eh.
1: Mm-mm.
0: Tayo muna talaga ang magbago. Mm-mm. At kung kailangan mo na araw-araw mag-exercise, kumain ng konti, para naman, mental health din kasi yun eh. Parang daw mahilig sa Sharon, di ba? Hindi lang daw yun dahil gusto mo mag-Sharon. It's a mental health issue rin.
1: Okay.
0: We are hoarding. Kasi sobrang dami. Nag-uuwi tayo ng marami din. Pero natatapon
2: lang. May kilala ko dyan, mamay.
0: Aralin ko na pagkasakit ko yan. No, ano pala yan? Mental health issue din pala.
2: Ay, ganon?
0: Oo. Ang pinanood ko yan, ang tawag nila, hoarding.
1: Hoard
0: tayo ng pagkain. Pero usually sa room natin, sa scenario natin, ilalagay natin sa fridge, bukas makalawa, tinatapon din natin, di ba? Hindi naman nakakayang kainin. So, mga kapatid, doon sa mga manunood, God bless you in molding your families, special po na, tapos yung mga anak natin, tapos yung ibang tao, for us to have a healthy mental.
1: Mm-mm. Okay, thank you, Ma'am Bing. So, tayo po ipapanalang Ma'am Bing. At sa mga gustong maka... panalo ng ating talubok quiz patungkol saan po ba ang ating topic ngayon na diniscuss ni Miva. So tayo po ay mananalangin. Maaari nyo ring i-text ang inyong sagot o di kaya mag-comment sa ating comment section. Sige po.
0: Our Heavenly Father, gusto namin uli malumapit sa inyo. Magpapasalamat dahil napakabuti mo. Lord, itong programa na to, pinanpon na madami pa ang makakarinig, yung mga nahihirapan, yung mga may pangangailangan, ikaw ang tutugon. Lord, ikaw ay nasa langit at kami ay nasa lupa. Kita ano ang nangyayari sa amin. Salamat kasi sinasabi pinang inyong salita, who is man that you are mindful of him? Mindful ka sa amin, Panginoon. Nakikita mo kung ano yung mga kalalagayan namin. Lahat ng nakikinig sa programang ito ay pagpapalain ninyo. Please extend your hands, Lord. We need you. We need your help. We need your hug, Panginoon. We need your help. Salamat po ng maraming marami. Lord, si Ma'am Cecil at saka si Ma'am Cez, Panginoon, pinananalangin ko sila at maging sis. I-bless mo sila mightily. Magiging maganda ang kanilang pagsasama at ang iba pa nilang kasamahan. Maging ang kanilang pamilya, ingatan at pagpalain. Maging Panginoon sa aming mga listeners, pabayaan mo na itong munting inaral namin ay magpirasyon at magbigay ng tulong, Panginoon. Lord, kung how the way we take care of our physical health, the same Panginoon sa aming mental health. Maraming. We entrust everything into your hand. Be praised in us and through us. We love you po. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay.
0: Sana po ay nakatulong.
1: Thank you, Ma'am Bing. Galing po. Salamat sa tip ng Sharon. Take care.
0: Mental health, ah. Wala nang magsasharon ito.
1: Hindi na ako magsasharon mamaya. Okay. Okay, si Ma'am Bing Oliva, siya po ay national partner natin. At ang nanalo siya sa ating talubok quiz ay si Justin Asyado Balmedina. Ayan, tama, mental health break nga sagot. Ay magpapaalam na, maraming salamat sa pag-join niyo po ngayong umagang ito. Thank you kay Ma'am Bing, ang ating partner and resource speaker. Thank you rin, of course, kay Kuya Manny at kay DJ Chloe. Ako po si Cecil Amo.
3: This is Borcelis. Kami nagsasabing, may God prosper livelihood and your spirit today.
1: Talubo, tabako! Bye! Have a great weekend! Kita tayo, Mami Ate Malu! Bye!

0: nawawala ng buhat at hindi na kasi aktibo gaya ng dati, maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Sabay!
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabacco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masiram kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw. Utam! Utam! Nagkaubot na naman ako, manok ni Osam, kami ni ate. Ako si Pete kasi paborito ko ang manok ni Osam. Masiram talaga ang manok ni Osam. Yum, yum, yum!
2: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
4: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sakit!

0: Ready na ba kayo sa Ultimate Night Out Experience?
1: Let's count it down!
0: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Joms and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly, party endlessly. Kita kits sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
2: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.

0: nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati, maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang diham makumpara sa ibang hair group shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Tindugo na!
4: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kaming taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM, serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM. Pintugunan.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 4 minutos na sa Dabago. Ano lasing ko nil pagkahapon.
1: Diba? Parang one click lang. Yaw lang ito sa lasing ko.
0: Nag-fast forward ang bilis ng mga pangyayari.
1: Ay, Korean din na ba?
0: Garawara. Countdown, it's 4 minutes bago mag-alas 5. Salamat sa Indo, sa mga nakatutok pa hanggang sa mga oras na ito na debaterya.
1: Ay, sa mga taga-Bulod pala, maray na hapon sa Indo dyan.
0: Ako taga-Bulod at
1: pala. Ay, just nagdadarang ano, nagdadarang radyo para mag, ano, mag-umar, kaya.
0: Ay, ako taga-Bulod talaga dyan sa Toruina. Salamat man sa mga nag-aibanan niya ito na nag-comment. Maski brown out siya. Yun niya na beer niya. Sabado sa aga, ano lamang ang sa Indo dyan nagigiribo. Ang mga labahan, i-ready na.
1: Labadi.
0: Labadi. Labadi. Labadi. Salamat sa mga nag-aibanan niya ito sa Tugtugan na portion. Nagkadaming na ito dyan. Followers kan Tugtugan on One Facebook page. Thank you very much. Masunod po ang pararetrenta. Siyempre magkaibanan man dito kami dyan na sharing na kami yan sa inyo na kaibanan digdi sa Tugtugan on One. Thank you pa ko si Erickson.
1: Iman po si Berna Banawon. Salamat gira rin mga katindugon. Enjoy your weekend. Siglang yan sa Tugtugan on One sa One Radio
0: 91.3 FM. Tugtugan na

0: One Coffee, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best 1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Parada Lokal!
2: Parada 30, Parada 30!
3: Sa headlines, kan mga parada niin. Barata.
2: Barata. Trenta. Barata. Trenta. Headlines.
3: PDL sa nakaibahan sa kasalan bayan sa Tabaco City ay sinairarom sa pre-marriage orientation.
4: 90% na delegado kan Bicol para sa palarong pambansa 2026 nakaabot na sa Agusan del Sur.
3: Suspect sa pananaksak lugadan sa tulong persona sa syudad ni Legazpi nakakulong na.
4: Akto pangapodan na parekaso na ang pagbayad sa mga driver na naging benepisyaryo kana service contracting program.
3: DSWD Region 5 na naunintabang sa 15 anyos na minor na naaksidente sa Tabaco City.
4: Sorsogon na PDRRMO preparado na kung magkaigwanin phreatic eruption sa Bulkang Bulusan makaliis ang paglangkaw kana seismic activity.
3: Sa lado nasyonal, BNP sinarto ang pagiging transparent sa pag-arrestar kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Tracker team, pig papahiro na.
4: DOJ nagpa-red notice sa Interpol kontra kay Senator Bato de la Rosa.
3: Labi sa 4,600 na bagong kaso ng HIV na irehistro sa enat na quarter kan 2026 sigun sa DOH.
4: ISCC binasura ang apilakan depensa ni FPRRD sa drug war case.
3: Pilipinas, dapat umatras sa pagsumaro sa ibang mga nasyon na nagbabalay sa balikatan exercises sigun sa pamalakaya.
4: Impeachment trial ni BP Sara, target na po na nasa isa.
3: Sa luwas sa kanasyon, mga taong dagit sa Congo, sinurulo ang parte ka na sarong ospital sa kasagsagan ng kan Ebola outbreak.
4: Sa baretang pangsaluda, labi sa 4,600 na bagong kaso ng HIV na irehistro sa enot na quarter kang presenting taon sigon sa DOH.
3: Sa sports, Knicks kapot na ang 2-0 na bentahe kontra sa Cavs.
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
3: Diyos maray na pagkahapon na Bicolania. Al daw po kitang unyanin Biyernes sa Mayo 22, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Banamon.
3: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling mo po kita ng live sa Facebook page at kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 na pagkahapon na pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata nato sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mabutikas ng supermarket nationwide.
2: Barada 30! Barada 30! Basbeta! Lukan!
3: Isinairarom kan mga otoridad sa pre-marriage orientation ang mga persons deprived of liberty na iyoan ang kaibanan sa ikukundusir na kasalang bayan sa syudad ng Tabaco. Binanginota na kan local civil registry office sa irarom kan na God-funded program ang nasambit na aktibidad asin sa pakikipagtabangan sa SWD, City Health Office, asin Bureau of Jet and Penology. Gaibahan sa tinawang doon sa nasambit na orientation ang irarom na pagsabot manungod sa pag-ibanan ni mag-agom na kunsain basado sa inda sa seremonya kundi sa pagkakataon na magbago asin magpunin na bagong buhay kay iba ang pamilya. Magirumduman na ikukundusir sa maabot na Hunyo 25 ang kasalang bayan sa syudad.
4: Mientras tanto, nakaabot na sa Agusan de la Sur ang nasa 90% ng mga delegado gikan na sa Bicol Region para sa pinag-aantisiparang palarong pambansa 2026.

0: Dugon Kaya, DepEd Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sisona, na nasa 99 box, ana pigahalat na makakaabot o makaabot gikan sa Camarines Sur, huli sa distansya kayni sa lugar. Padagos man apigkukonsideraan kaligtasan kan mga delegado, siring man ang pagkakaiguanin koordinasyon, katabang ang DepEd Bicol asin gabos na LGUSA. Maserbi man ana payuga na Central Elementary School, SPED Center, bilang bulletin area kan mga delegado. Sinabi man ni Sison na nasa roining collaborative effort bakusan na kan mga local government unit kundi kan bilog na Bicolandia. Ulidig di piglalaoman kan opisyal ang tabang kan gabosa bakusan na sa pinansyala kundi sa pagpangadya. Nganin bagin matrayumpuan mga delegado sa palarong pambansa ngunya tataon asin laoman na magkaiguanin magayon na performance para sa Bulawang Medalya.
1: Mientras tanto, prekulong asin mahampang sa kasong frustrated homicide ang 42 anyos na suspect sa pananagsak lugadan sa tulong persona sa tahogan ng selebrasyon na kankapiyastahan sa Barangay Buyuan na syudad kan Legazpi. Sigun kay Legazpi City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. ang maana sarong 33 anyos, 29 anyos, residente kan Barangay San Vicente Santo Domingo asin sarong 23 anyos, residente kan Barangay Buyuan ana suspect residente man kan nasambitan na barangay. Basado sa investigasyon sa sarong inuman, may dai pagkakasinabutan ana suspect asin saro sa mga biktima na nauli sa suntukan. Binalo ining sa wayo na kan tugang alagad ana suspect nagkuani na kutsilyo sa kusina asin na nagsak na. Ang mga biktima nagsapar ng tama sa liog tulak asin tuong parte kan tabay asin presente ng pigbubulong sa Legazpi City Hospital asin sa PRHMC.
0: Nangapodan ang grupong Alliance of Concerned Transport

0: na andang masinda ako na sakali man na magkaigwanin biglaan priatic eruption sa Bulkan Bulusana. Anian kasunod kang report ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology na namomonitor ang paglangkaw kan seismic activity kan Bulkana. Sigun sa HEPE ka na Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na si Engineer Raden na di maano andaman ang mga response units sa anuman na sitwasyon. Kabali sa mga binabantayan ang nagkapirang barangay sa Erosina asin gubat na permiyang naapektara na kung magkakaigwanin ashfall. Siring man ang iba pang mga lokal na gobyerno na nakapalibot sa Bulkana. Sinabi kan opisyal na ikinakakaadit ang posibleng epekto sa sektor kan agrikultura. Hiro kan trapiko sa Maharlika Highway asin sa mga residente. Mientras tanto, sinabi man ni Dimaano, nangunyan pa sana, nagbariwas na nin face mask sa mga barangay sa probinsya na permiyang naapektaran kan ashfall. Tanganing tulos na maipanao kung magkaigwanin aktibidad ang Bulkana.
1: Parada, kwenta, parada, kwenta, basreta, lukal.
2: Alas 5.14 nin pagkahapon, pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada, kwenta, parada, kwenta, barata, national.
2: Big papayro na kan Philippine National Police ang sa indang tracker team para sa tulos na pag-arrestar ni Senadora Ronald Pato de la Rosa. Sigun kay PNP Chief General Jose Manlencio Nartatas na masunod sinda sa kasuguan ng kan Department of Justice sa pagsisirbi ni Juan Antavaras da kontra sa Senadora. Dugang pagkailangan ini na trabaho kan PNP na isirbi ang warrant of arrest kontra sa mga individual na igwang pigkakampang na anuman na kaso. Na pag-araman na nakikipag-koordinar na sinda sa National Bureau of Investigation para sa tracker team na maghahanap sa lokasyon ni De La Rosa. Malinaw man subot ang kasuguan na kaini sa mga kapulisan na kinakaipuhan na maging transparent as in pautob ang maximum tolerance sa gigibo na pag-arrestar sa senadora. Magigirumduman na nahampang ang senador sa kasong Crimes Against Humanity uli sa subuot na madugong kampanya kontra illegal na droga kan nakarihisa na administrasyon.
0: Ipigayaga ni Senator Erwin Tulfo na target po na nasa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte makalisubot ining mapag-ulayan sa caucus kan mga senadora. Sigun kay Tulfo, ipresenta na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang propuestong schedule kung sain idadagos muna ang regular na sesyon na sa Senado sa pagkaaga bago dagos na puunan ang impeachment proceedings sa pagkahapon na Lunes hasta Miyerkules. Mientras tanto, daiman tugot si Tulfo sa propuesto ni Senador Dante Marcoleta na tugutan na makapagboto si Pato de la Rosa sa impeachment proceedings maski painiday pisikal na makakaatindira. Sinabi niya na kaipuan na personal na bagang senadora ngani na makapagpartisipar sa proseso. Magigirumduman na sa presente na hampang si de la Rosa sa orolay katakot kan ICC warrant makalis na ibasura kan Korte Suprema ana sa iyang kahagadan na temporary restraining order. Dagdag pa ni Tulfo, pigahalat pa kan mga senadora ang magiging direksyon ni kang Senate leadership mapadapit sa nasabing orolay.
2: Mientras tanto, ang baratang iyan, ipinayag ni Batangas Representative Gervila Luistro na magpapadagos ang impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte. Dawa day ini personal na mag-atindira sa mga hearing kan Senado. Sigun kay Luistro, nakasurat sa Senate Impeachment Rules na pwede siya ipadagos ang paglilitis maski pa day magsumiter ni Nisimbag o day mag-atubag ang Vice Presidente asin ang sa iyang legal team. Sa iyang sinabi na anday pag-atindir ni Duterte sa paglilitis, automatikong ikukonsiderar na not guilty plea. Tinawan doon man ni Luistro na ang napadagos na pagliban ni Duterte, posibleng maging disadvantage Diyosa sa iyang depend. Ulita importanteng hampangon asin simbagon ang mga alegasyon sa impeachment proceedings. Dati nang sinabi ka na kampo ni Duterte na nakadepende sa pangangaipok ka na korte ang pag-atindir kan Vice Presidente sa impeachment trial.
0: Ibinasura ka na pre-trial chamber 1 kan international court ang kahagadan kan depensa ni dati yung Presidente Rodrigo Duterte na tugutan na sindang iapila ang naging desisyon

0: mapadapit sa mga kasong crimes against humanity katakod kan War on Drugs campaign na kan dating administrasyon. Sa 12 pahinang desisyon na magkakasabay na ibinasura kan tulong hukom na sinda presiding judge Lulia Antonella Motoka, Judge Rain Adelaide Sophie Alipini Gonzo, asin Judge Maria del Socorro Flores Leyra, ang kagadan kan depensa kang dating presidente. Sigon sa kampo na masyadong mahewa subot ang naging saklaw kan mga kaso, alagad, sigon sa prosekusyon na tama ang naging paglalaktag kan korte sa saklaw kan mga kaso kan dating presidente. Asin na ipaliwanag man subot kaini ang mga basihan kan ebidensya na ginamit sa desisyon. Sinabi man kan depensa na dai subot bastante ang paliwanag kan korte sa ebidensyang ginamit, alagad simbag kan prosecution, sinunod kan pre-trial chamber ang tamang proseso, asin dai kay puhang saroon ang gabos na ebidensya sa naging desisyon kaini. Magigirumduman kan Abril 23 kinumpirma kan ICC ang mga kaso laban kay Rodrigo Duterte, katakod kan subot mga pagadana sa erarum kan sa iyang kampanya kontra illegal na droga. Kabali na ang mga insidente, puan pa ka na siya alkalde kan Davao City, sagod sa iyang pagka-presidente. Kaiba sa mga kasong pigkakahampang niya, ang murder as in attempted murder bilang crimes against humanity na may kinaraman na sa mga biktima sa manlaing-laing operasyon sa Pilipinas poon kang taong 2013 hasta taong 2018. Nainot ng ibinasura kan ICC Appeals Chamber ang himalay na apila kan kampo ni Rodrigo Duterte mapadapit sa jurisdiction kan korte as in idineklaraman na dai na importante ang kagadana na pagpapalaya sa dating presidente.
1: Ipigdo on na kan mga grupo nin mga parasisira na dapat umatras ang Pilipinas sa pagkikisumaro sa ibang nga mga nasyon na pigagamit ang mga kadagatan o kadagaan na kaini orog na pag-abot sa balikatan exercises. Sigon kay pambansang lakas ng kilusang mamalakaya spokesperson Salvador France, saro ini sa mga mitsa nga ning magibo ang China ni nagkalukuhan o ano pa man na digdi sa Pilipinas. Big sabi man ni France na daima sa sakripisyo sa balikatan exercises ang Japan o Estados Unidos kundi ang Pilipinas. Uli sa yaonig dian sa indang mga makukusog na armas na pwede sir maging peligroso sa nasyon in kaso na magkaigwan ng China asin ang mga naunang bitang lugar. Pangapodan pa niya na dapat mapundo na ang pangharas kan China sa mga lokal na parasisira. Siring man na dapat na makiaramaan lambang Pilipino sa pinaglalaban na kan grupo ulit sa indang ipaglalaban iyo ana soberanya kana Pilipinas.
0: Yentras tanto, kinumpirmar kan Department of Justice na nagsumiter na sindanin kahagadana para sa red notice sa Interpol kontra kay Senator Ronald Ba. Inian parte kan legal na proseso nga ni na ipautoban arrest warrant na inisyo kan International Criminal Court katakod kan mga kasong crimes against humanity na may kinarama na sa war on drugs kang nakaliis na administrasyon. Sinabi man kang DOJ na ipigkukonsideran ng fugitive from justice si De La Rosa asin pigsugo ang mga law enforcement agencies siring ka na Philippine National Police, National Bureau of Investigation na ipautoban pag-arestara. Pinilawain siya na ang red notice ang bako mismo warrant of arrest kundi sarong international alert nga inamahanap asin posibleng ma-arestara ang sarong tao na igwang pigkakahampang na magagabat na kaso. Nagpatanid man ang DOJ kontra sa si Isay man na magporbar na magtabang sa pagtatago kang senadora. Marurumduman na nagluwas ang desisyon kan Korte Suprema na nagbabasura sa ipigsuonada na petisyong temporary restraining order kana kampo kan senadora.
1: Baratang iyan na hinagad kan Department of Justice sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ihiras ang mga kopya kan CCTV footage sa kan mga pangyayari kan nakaaging semana sa Senado sa Pasay City. Sigon kay Justice Secretary Frederick Vida, partikularmente ang nagagadasinda ng mga kopya ka na footage kan Mayo 14. Makalis na magluwas sa Senado si Senador Bato pasado alas 2 nin mag-agahon na. Katakod ni Kenny na katalaan na magbisita sa Senado ang Special Panel of Prosecutors nga ni physical na inspeksyon na ang lugar kung sa inangyari ang inisidente nina pambabadila. Ang nabanggit na grupo piglang sarakan DOJ nga ni magtutok sa investigasyon na kan mga nakaaging pangyayari sa Senado. Ipigayag man na kan kalihim na pagkakalimutan

0: pagkaresibi kan reporta kan National Bureau of Investigation as in a government service insurance system. Mientras tanto, naghagad din nindagdag na panahon ang Philippine National Police mitir ang report uli sa padagos na pagkolekta ni na mga dokumento. Makusugan na pagtubod kan Criminal Investigation and Detection Group na yaon pa sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigun kay CIDG Director na si Major General Roper Alexander Morico II, basado ini sa indang na tipo na impormasyon na alagad ay na nagtaon ni dugang nga pang detalye. Big share to kan opisyal na i-implementar ninda ang servisyo kan mandamyanto de arresto. Magigirumduman na iguanin mandamyanto de arresto ang senador gikan sa International Criminal Court huli sa pagkakaimbalto kay ni sa war on drugs kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pang pahayag, sinabi kan dating PNP Chief Asin Ngunyan, MMDA General Manager na si Nicolas Torre III, na preparado siyang magtabang sa posibleng operasyon na kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nangunyan, Pico considerar ng fugitive kan Department of Justice. Sa sarong press conference Ngunyan Aldaw, sinabi ni Torre na huli ta parte pa siya ka na gobyerno, pwede si Rasindang mag-uyon sa anuman naman ng operasyon na kuna ginagaypuhan na. Alagad bibiro niya na maasahan na sinda orog na ko na mahiling mismo ang senadora sa sakop ninda sa kalsada bilang sarong ahensya. Sa iyang sinabi na kung igwapang pagbuot halik kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. wara subuot sindang magiginubo kundi ang magsunod.
1: Parada 30! Parada 30! Parada National!
0: Alas 5.25 nina pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyong panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tawo nang ipuan yanin minerals kay gulin ng pagnom ni Sarong Capsula Roald Dawa. Nga ni makalikay kita sa kailanganan. Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan na Station Wide. Parada 30!
1: Parada 30! Weather Update!
0: Ano sabi po ka na pag-asor area nasa 865 km east kan southern na Mindanao. Mantang easterly man ang nakakapektara sa Luzon asin sa Visayas. Dahilan ng kan low pressure area ang Mindanao asin southern Leyte. Magkakaiguan ng madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pagwaran na posibilidig di ang flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kodan sa kon minsan may mga makusog na pagwaran na. Mientras tanto, ang Metro Manila asin na natadadang parte kan Luzon asin Visayas magkakaiguanin minsan madapog na kalangitan na may mga pag-uuran na posibleng di ang flash floods o landslide durante kan na minsan na makukusog na pag-uuran na. Ang Aldaw masirang alas 5.27 in pagkaga asin masulino pala sa isdestin 9 ngunya na pagkahapon na. Aramon taman ang baratang pansalud na tudsento kaniya Kyusay Massage Oil sa kulog asin tanglay kanlawa sa plasan nin Kyusay. Tan Kyusay, napakausay, mabakal sa mga butika nationwide.
2: Nakapag-rehistro ang Department of Health o DOH nin kabilugan na 4,600 na bagong kaso kani Human Immunodeficiency Virus o HIV sa nasyon sa inut na tulong bulan ng kampresenteng taon. Basado sa pinakahuring datos kan HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, umanabot na sa 4,633 ang bagong HIV cases ang nairehistro poon kan Enero hasta Marso ngunya na taon. Nanasa 9% na masalang sa parehong panahon kang nakalis na taon. Sa sinabi ka na hensya na 1,104 o 24% kan mga bagong kaso ang nasa advanced HIV stage kana sa in-diagnosed. Minabot sa average na 51 ang kaso kada aldaw ang nairehistro sa nasabing quarter. Mas hibabain ninin 11% kung 27 na daily cases na nairehistro sa kaparehong panahon kang taong 2025. Mientras tanto, ang average monthly cases ang nasa 1,540 mas hibaba manin 9% kumpara sa 1,693 na month kang nakaliis na taon. Pinakalang kapag numero kan mga bagong kaso sa National Capital Region o NCR na iguang 980.

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
0: Consi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Ay. Parang meron talaga tayong tinututukan. Parang obsessed ako ngayon. Hindi pa rin ako makapag-move on dahil hindi pa rin naman sila nag-move on. Usap-usapan pa rin ang rumored wedding preparations ni na Bea Alonzo at businessman na si Vincent Cole. O diba, hindi pa ako nagsasawa dyan sa usaping yan. Ay! Nakakaloko! Lumalakas ang espekulasyon matapos silang makitang magkasama sa ilang private events at may lumabas na reports na confirmed na raw ang kasal kahit wala naman silang official full announcement mula sa kampo nila. So ipinagkakait nila sa sambayan ng Pilipino ang buong katotohanan sa kanilang kalagayan ngayon bilang mag-fiancé. Magpapakasal ba sila o hindi? Tuloy pa ba yun o hindi? Ano ba talaga? Bea, bakit ka ganyan? Meron din kasing chika na malaking comeback project ang naghihintay para kay Bea Alonzo sa GMA. May mga ulat na active na ulit siya sa bagong TV at film projects ngayong 2026 matapos ang mas tahimik na period ng kanyang career last year. O diba? Nanahimik siya last year. Sa bagay, bilyonaryo na yan si ano ha, Bea ha? Huwag nating tawad-tawaran yung gandang yan. Super rich childa pa yan. Eto pa ang pinaka-obsessed ko rin. Hindi pa rin ako makakapag-move on. Patuloy naman pinag-uusapan pa rin si Catherine Bernardo matapos ang kanyang post-Catniel era glow-up. Trending pa rin online ang kanyang pagiging one of the biggest box office stars today. Lalo na matapos ang success ng mga recent projects niya at endorsements. Kaya maraming fans ang naghihintay kung sino ang susunod niyang magiging leading man. Maraming nagbubulong-bulungan, mukhang merong the return of the comeback. Pag nagkataon yan, ay nako, sinasabi ko sa inyo, shashabog ang box office. Sinich ite! At ito pa rin ha, parang pinag-iinitan ngayon si Kayla Estrada. Hindi ko alam kung bakit nila pinag-iinitan yung kanyang noo. Masyado raw malapad. Eh ano man pakialam nito? Alam nyo, itong mga fans talaga minsan malupit. Kaya kung artista ka, hindi ka pwede talagang balat sibuyas. Dahil kung ano ang anong sasabihin sa'yo. Diba? Hindi mo na namamalaya, nagbabody shaming ka na pala. Eh, yung para kagagawan mo rin. Minsan kasi may mga artista, no, na nagsasabi na, oh, bakit na ako binabody shame? Eh, yun na nga. Hindi maganda yung exposure. Kaya ka nababody shame. Kaya dapat din, ingat-ingat palagi, ha? Huwag basta masyado na lang na magpapakita sa publiko na hindi masyadong flattering ang iyong situation ng iyong beautyhood. Beautyhood? A 22 po ngayon ng Mayo. It's May 22. At inaalala natin ang birthday ni Nora Honor, superstar national artist. At ngayon din ay Nora Day sa Iriga City. Ayan, nakakalungkot ding isipin na wala na ang superstar Nora Honor. Pero naman ang kanyang legacy ang naiiwan, ang lala ng kanyang mga body of works. Ang sarap pa rin panoonin pabalik-balik ang kanyang mga pelikula. Let's all remember the beauty and the talent that she was. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. With your Tita! At 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Huwag mag-alala, nandito ang best caps, minerals, food supplements.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng best caps, minerals, food supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang best caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang best caps, minerals, food supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
4: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
10: The Tita Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Ice Dream On
12: Era Charcoal Soap.
11: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Apto bago, nag-food and drugs administration.
13: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you. One.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puriana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puriana Show.
1: The Tita Puriana Show!
2: Yay! Yes, we're back at 6:39. Kumusta naman po ang ating mga tagapakinig at nanonood ngayon sa ating Facebook page sa One Radio 99.7 News FM. Meron tayong mga nanonood dyan sa Italy, lalong-lalo na sa Milan. Hello, good evening sa inyo dyan, lalong-lalo na kay Marinella Rosales. Aba, kumusta naman ang panahon dyan? Ay, nakakatawa doon. Siyempre, meron din tayong mga nanonood dyan sa Legazpi City kay Edgar Luna. Good evening. At sa Los Baños, Laguna naman, si D. Guzman Vincent. And of course, kumusta na kayo dyan? Hello to Eva Oliver. At sa lahat naman nandyan ngayon sa Buang, lalong-lalo na sa kanyang mga anak na sina Yanyan, Ivan at si Jacob. Hello, Kuya Chad Boncolmo. Good evening. Gano din kay John John at kay Bernal Daisy Bonaobra na nasa Quezon City. Of course, meron pala akong ichichika sa inyo tungkol naman ito sa Leo Lavandero. Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Relax, dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Available rin ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily starting at 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Matatagpuan po dyan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello also to Annabel Cabrilla. Nasa ingkang ngunyan? Sa Bulod. Nasa Bulod asya ngunyan nagdadangog. Wow, hayahay dyan, no? Ang sarap ng hangin. At syempre, fresh na fresh ang feeling pag masarap ang hangin. Ating hotline, 0961-447-3923. Hindi pa rin po nagbabago. At meron na naman tayong natanggap. Ano ba yan? Palagi na lang, araw-araw na lang, meron tayong natatanggap ng mga pagtatanong na kailangan nating sagutin. Siyempre, nag-text nga, di ba? Itago daw siya sa pangalang Vladimir. Oh, ang ganda ng pangalan. Very Russian, ha? Good evening sa you, Vladimir, of somewhere in Camarines Norte. Hindi pa talaga sinabi kung saan. Kaya baka meron kayong kapitbahay dyan sa Camarines Norte na Vladimir ang pangalan. Siya. Baka siya to. Joke na. Nagtanong si Vladimir, medyo seryoso yung katanungan niya, ha? Dahil ito siguro ay napapanahon na rin pag-uusapan natin. Ang tanong niya, hi Tita Polly, good evening sa'yo at sa'yo mga tagapakinig sa The Tita Polina, Pol, ano to? Polinina? Polinana? Polinina? Poliana? Baka naman nag-typo ka lang. Ang aking katanungan po ay, uso pa ba ang moralidad o imoralidad na ba ang umiiral sa mga bagong tao ng panahon ngayon? Oh, parang ang lalim naman ang tanong na yun. Ulitin ko yung tanong, ha. Uso pa ba ang moralidad o imoralidad na ba ang umiiral sa mga bagong tao ng panahon ngayon? Siyempre, meron pa namang moralidad. Hindi naman yan mawawala. Pero mamaya-maya, hihimayin natin yan, ngunguyain natin yan, at idadigest natin ng maayos para mas lalo din nating maintindihan. Actually, hindi ko na rin yan napag-isipan for the longest time, ano?

아중 있어. 야! 시노 yung apat na sinadorang yan? Sino ang nagpaiyak? Letter R. O, diba? Sino ang umiyak? Letter P. Sino naman ang nakiiyak? Letter L. At ang yak? Letter I. Nako talaga, kalat na kalat yung meme na yan. Although naaaliw ako, pero masyado namang kalapastangan ang sabihin mong yak ang isang ano, sinadora, no? Talaga, ang lupit na natin ngayon, ano? Napakalupit na. Lalong-lalo na sa social media, wala nang pakundangan. Kaya minsan dapat magiging mapagsino din tayo, no? At palagi din nating sinasala yung mga nababasa natin. Minsan nga, meron na rin akong binablock na mga pangalan para hindi ko na mabasa yung mga vloggers. Lalo na yung isang vlogger na galit yung mukha niya. Tapos sumisigaw siya. Parang it's not good for my own peace, di ba? Parang naapektuhan ako. Parang, teka sandali. Kaya ko bang mag-content na ganyan na may pasigaw-sigaw? Tapos nagmumura pa. Wow! I cannot! Kaya ayoko siya. Ayoko siyang panoorin. Siguro meron siyang ipinaglalaban kanya yon. Huwag na tayong makisali sa kanya. Di ba, bugris? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your...

Welcome sa ikadawang oras. Sakan sa doon yung programang The Tita Poyani Show. Ano nakakatawa doon? Talagang antuwang-tuwa itong si Kuya. Laugh lang siya ng laugh. Ang bilis ng oras, ano? Parang kahapon lang, eh, Valentine's Day. Ngayon, Biyernes na naman, 22 ng Mayo. Nora Honor Day sa Iriga City. At syempre, tuloy-tuloy po naman tayo. Nandito ngayong katanungan ni Vladimir. Sabi niya, uso pa ba ang moralidad o immoralidad na ba ang umiiral sa mga bagong tao ng panahon ngayon? Ang lalim naman ang kanyang katanungan. Si Vladimir from somewhere in Camarines Norte. Actually naman, Vladimir, no? Siguro nawawala ang moralidad, pero nagbabago ang paraan kung papaano ito tinitingnan at isinasabuhay ng mga tao ngayong bagong henerasyon. Bakit, ilang taong ka na ba? Hindi ka ba kasali sa henerasyong ito? Siguro hulaan ko na lang kung ikaw ay nagtatanong ng mga ganito, siguro nasa 40 ka, no? Nasa mga 40s or 50s. Gusto mo lang siguro talagang makalkal ang isyong ito ng tungkol sa moralidad. Dahil noong mga 70s, no? 60s, 80s, masyadong matindi pa ang pagpapahalaga sa moralidad ng mga kabataan at ng buong mga tao sa mundo, ano? Maraming nakakatanda na nakakaramdam na mas malaya o mas immoral ang panahon ngayon dahil mas lantad na ang mga dating itinatago. Diba? Hindi masyadong nalalantad yun. Itinatago yan before. Parang saka na lang natin malaman. Mabilis din kumalat kasi ngayon ang impluensya ng social media. At mas bukas na ang mga tao sa usaping relasyon, sex, pera at kapangyarihan. Wala na silang mga pakundangan, yung mga parang nagdadalawang isip pa. Hindi, dinidiscuss na agad nila yan. Nandito na ngayon yung pagiging prangka sa mga pangyayari. Diba? Tama yan. Pero kung susuriin natin, may moralidad pa rin. Iba lang minsan ang pamantayan. Halimbawa, noon, malaking issue ang pagsuway sa tradisyon. Ngayon, mas pinapahalagahan ng marami ang individuality, mental health, consent, at personal freedom. Mas pinagbibigyan niya ng pansin ngayon at binibigyan doon para mas maayos ang takbo ng mga pangyayari. Kaya minsan, nagbabanggaan ang lumang values at bagong values. So, iba kasing panahon noon eh. Lalo-lalo na yung mga 70s, 60s, pati nga hanggang 80s siguro, no? Masasabi nating luma na marami nang nagbago, hindi lamang sa teknolohiya, kundi ganun din sa pananaw at kaisipan ng mga tao sa mundo. May mga kabataan ngayon na tapat sa advocacy. Meron silang pinapaniwalaan at yan ang kanilang susundin. Mas aware sila sa mga injustice at mas nagtutulungan sila sa mental health awareness at mas vocal laban sa abuso at korupsyon. Hindi na yung pwedeng parang, ay, parang ano yata, asiwa namang magsabi na may mga abusong nangyayari o di kayo nagkakaroon ng korupsyon. Ngayon hindi na. Talagang nilalantad na yan. Pero totoo rin naman na
may paglaganap ng superficial culture, yung parang ay may kaplastika na mga pangyayari, ano? Yung validation seeking naman sa social media, palagi natin yang hinahabol. Kailangan may validation, hindi pwedeng wala. Siyempre, natatawag na rin normalization or normalisasyon ng cheating, panluloko, at yung mga toxic fame culture. Diba? Parang hindi na siya masyadong maganda, pero natotolerate na ngayon. Parang pinapadaan na lang. Parang nagiging normal na lang ang mga pangyayaring yan. At pag ikaw ay apektado, ay malas mo lang. Ganon. At minsan naman ang pagkawala ng accountability dahil sa tinatawag din nating discarte culture o clout chasing. Yung parang wala kaming pakialam kahit sino pang masagasaan dyan, sino maabala dyan, basta kami tuloy-tuloy lang. Wala na kaming konsensya kung sasabihin nyo eh kailangan may accountability dyan sa mga ganyan, wala, dahil diskarte na namin ito. Ganun na ngayon, kaya dapat nag-a-adjust na rin po tayo. Tayong mga lumang tao dapat mag-adjust sa mga bagong tao. O diba, sa madaling salita, hindi immoral ang buong bagong henerasyon. Hindi rin automatic na moral ang nakaraang panahon. Walang ganyan. Dahil parang usap-usapan lang yan. Bawat panahon may mabuti at masama. Ang kaibahan lang ngayon, mas visible ang lahat dahil sa internet at social media. Siguro ang tunay na tanong ay, ano pa rin ang pinipili ng tao kahit walang nakakakita? Ba, diba? Mas nakakaano yun. Nakakatuliglig. Ano pa rin ang pinipili ng tao kahit walang nakakakita? Sagutin mo nga yan, Vladimir. Dahil doon masusukat ang moralidad. Hindi sa edad, sa trend, o sa henerasyon lang. Diba? Kung anong ginagawa mo kahit walang nakakakita, dyan mo nasusukat ang iyong moralidad o ang iyong pagiging immoral. Kaya sana naman, kahit papaano, nabigyan natin ng kapaliwanagan ang katanungan ni Vladimir from somewhere in Camarines Norte. Nagmamahal. What? Ano, feeling ko ako si Tita Charma. Hi, good evening kay Romnick Bilaos, Tita Cherry Borja, Donabel Barbetcho. Good evening. Sana naman kayo ay nakapaghapunan na. Nakasama ang inyong mga mahal sa buhay. Habang buhay may... Habang buhay may... Habang buhay, dapat may pagkain. O, diba? Naalala ko talaga yung habang buhay, may. Nag-text din pala si Jodadil. Ano yun? Baka Jonalyn. Jodadil. Sabi ni Jodadil. Ay, naku! Naku, sinabi ko na tula nung isang gabi. Ano daw ginagawa sa mga baboy na nagkakamali? Luma na yan. Tinuturuan ng lechon. So pag nagkamali yung mga alaga niyong baboy, turuan niyo ng lechon. I love it. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 12 minutes after 7 o'clock.

0: ng mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mapapakaw sa tabako.
5: From Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mapapakaw sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay,
4: mapapakaw
5: sa St. Clair Pharmacy,
4: Crisol Pharmacy,
5: GNC Pharmacy,
4: Twin Care Pharmacy,
5: and Don A.I. Pharmacy.
4: Sa Malilipo,
5: mababakal sa
4: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
5: Sa Bacacay,
4: Butika Maria Corazon,
5: Asin,
4: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show.
12: Yeah.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
11: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
12: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang wonok, whole chicken lechon asal, 330 pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. Wonok, chicken inasal diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines North. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

Parang gusto ko tuwing sumayaw ulit. Ano ba yan? Pag ganitong oras pala, perfect yung ganyang tugtugin. Para konti pa sweet-sweet tayo. Hello, amiga ko. Ay, nandito. Nakalakaano po ako, naka-live on air. Naka-live ako, amiga. Oo, mamaya na lang. Amiga? Kumusta na po ang amiga ko, si Maria Emma Vergara Gonzalez, dyan sa

hindi pa rin nagbabago. Mamaya-maya pa yan maging Sabado. Wow. Parang nawala ako sa sarili ko. Bigyan nakakamiss na ang Tobacco City. Kumusta na kayo dyan sa mga night markets? Dyan daw sa Kurmidal. Dyan naman sa Bacolod, meron daw sayawan ngayon. Oh, sabi ni James, isayaw mo ako ng isa dyan, James. Isayaw na isa. At syempre po naman, dahil Friday, dapat magkasama po ang buong pamilya bukas. At dapat meron tayong mga activities na kailangan nating gawin na sama-sama. Katulad halimbawa ng paglilinis ng bahay, sa bakuran, o di kaya naman, magsama-sama tayong magluto at magkaroon ng activities na magkakasama para mas lalo tayong magkakakilala. Dahil sa ngayon, ang panahon talaga, busy-busy na mga kabataan sa kanilang mga gadgets, sa kanilang mga friends, at syempre sa kanilang mga pinagkakabalahan, lalo na sa meron silang mga hindi ko maintindihan yung mga games nila, no? Lalo na yung mga kabataang lalaki, pati mga babae, nag-ML. So, kailangan talagang palagi sila naglalaro niyan. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng miscommunication sa parents at mga kabataan. Gawin naman nating special day pag Saturdays. Sama-sama tayong magluto. Although, yung iba naman ginagawa nila. Yung iba lang, nakakaligtaan. Hello, good evening kay Tita Frammy Barha Juarez. My Friday night's really chill. Chillo. Hello kay Tita Tessa Lopez Calisin. Kamusta na Kuya Rudy? At syempre sa kanyang magandang apo na si Ariella. Good evening. 7:37 na pong oras ngayon. At syempre yung iba dyan nakakain na. Yung iba naman, magluluto pa lang. Ano pang hinihintay nyo? Gabi na. Yung iba naman, hindi na nagdi-dinner. Maraming mga tao ngayon na pinapalampas nila ang dinner para mas marami silang makain sa kanilang breakfast. O, diba? At bukas din, Sabado. So, it's a free day. It's laba-laba day. O, habang matindi pa rin ang init ng araw, mas magandang maglaba. Eh, anong tawag sa mga Becky na maglalaba bukas? Eddie Labading. Labading! Hindi ko kaya yun. Ano? Labading. Yung iba naman, kailangang meron sila mga inaasikaso sa kanilang mga farm. Wow. Pag medyo po merong ginawang hindi magandang inyong mga baboy o alagang baboy, bigyan nyo yan ng lechon para matuto. Wala lang. Freewheeling lang ako. Kumusta ba ang panahon dyan sa inyo? Maulan? Or okay lang? Merong mga lugar po ngayon dito sa Kabicolan na inuulan. At meron ding mga pa lugar dyan sa Kamindanawan at sa mga Visayas areas na inuulan. So kahit summer, parang nararamdaman natin na patapos na rin talaga ang summer season at pumapasok na ang rainy season. Ewan ko kung hindi, kailan darating si Marco season. Char. Talagang ano, wala na ako sa sarili ko. Saka yung aking jokes, parang ano, parang ang kukorny na. Siguro kailangan ko talagang mag-refresh. Siguro kailangan ko magpasyal dyan sa Tobacco City. Wow! Gusto ko mag-swimming. Swimming! At siguro tatambay ako doon sa may tabing dagat sa Malilipod. O, marami akong balak, ha? Pwede niya akong pumasyal sa Bakakay. Pero ang gusto kong pundahan dyan sa may Siruma. Dahil para daw nasa ano yan, parang nasa Batanes. May mga areas na para kang nasa Batanes.
Napakaganda po ng Kabicolan, kaya kung meron tayong time, pasyal-pasyal tayo sa iba't ibang mga lugar. Ngayon talaga ang pinaka bucket list ko pa ay makapunta sa Caramoan. Dahil kakaiba doon. Para din daw ang Palawan. Siyempre, I left my heart in Calaguas Island. Ay, ang dami kong gustong puntahan. Baka bakasyon din kahit wala tayong time. Ang kulang na lang siguro sa akin ay kasama. Ay, kakasama. Ay nga pala, meron pala akong biyahe mamaya. Punta akong Lucena. Makikipagkita ako sa aking ex. Wala lang. Na-miss ko lang siya. Chay! Dahil kahapon, di ba, pinag-usapan natin yung paano makapag-move on. Ay, hindi ba? Hindi ba? Parang wala ako sa sarili ko ngayon. Gusto ko ng ganito.

0: mabango at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
1: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Glutathione.

0: Hola.
1: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pauliani Show. Ganon kabilis ang panahon. Parang kanina tanghali lang, ano? Ngayon, alas 8 na. At syempre, nandito na po tayo. Sa ating greetings. Although may nagpahabol ng questions. O sige, pagbigyan ko na to. Ang sabi ng katanungan ni Marlon, sabi ni Marlon, "Hi tita, pag namatay bang isang bakla, ay magiging bakla pa rin siya, ay magiging ano yun? Malay ko. Buhay pa ako eh." Pero hindi, maraming mga sightings, no? Meron ng mga naikwento sa Mindoro yata ito, no, mga 70s. Merong isang, ano doon, isang gay, ano na siya, senior citizen na siya na gay, tapos pumanaw na siya. Tapos nagkaroon ng sightings ng kanyang multo, no? Apparently, multo niya yon. Tapos sabi nila, bakit ganun? Lalaki yung multo. Pero ganun daw ang dating, yung mukha, yung hugis. Pero lalaki yung multo. So pag pumanaw pa lang isang Becky, ay lalaki ka ang kaluluwa. Kaya siguro dapat matapos na yung usapin nitong si Aura. Kasi alam ko yan ang pinagkausapan ngayon. Pinagpipilitan niya na babae siya. Wag na ipagpilitan yan. Lalaki ka. Pag pumanaw ka, ang multo mo, lalaki. At hindi lang sa Mindoro, ha, meron din sa may parte ng Batangas na nagkwento din sa akin na yung isang gay din daw doon, bata pa, no? Parang nagkaroon yata ng aksidente. So parang bumabalik-balik doon sa parlor. Eh kaya lang, lalaki daw, hindi naman daw bakla. Sabi ko, ano na-expect mo? Diba? Tumatalsik-talsik yung kamay ng multo. Parang hindi naman yata pwede yun. So parang napagtanto ko na, pag pumanaw palang isang bading, lalaki siya. Okay, so tapos na ang usapan na yan, Aura, ha? Ba't napunta doon? Ba't ko pa kasi in-entertain yung question? Hello, thank you so much kay Eva Oliver at regards sa yung mga anak na sina Yan-Yan, Ivan at Jacob. Diyan po naman sa Buwang. Ganon din kay Kuya Chad Bongkulmo, kay John, Edgar Luna, diyan sa Legazpi City. Ati Guy, kumusta ka na? Bernal Daisy Bona Obra, kay Vincent De Guzman, ganon din kay Annabel Cabrilla, good evening, dyan sa Bulod, at kay Romnick Belaos, ganon din kay Cherry Borja, Bonabel Barbecho, Frammy Barja Juarez, good evening, regards din kay Tita Sardi Barja, and of course kay Jacob, kay Tita Tess Lopez Calisin, kay Kuya Rudy, at kay Ariella, good evening. Shout out din sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahiguson. Wow! Sabi naman ni James, kumusta daw sa kanyang mga family dyan sa Floodway Pasig. Si James Pot nasa Barangay Bacolod ngayon at meron daw sayawan. Sabi niya, wag sanang mag-away. O wag kayo mag-away, sayaw lang. O di kaya, imbis na mag-away, mag-dance showdown. O di ba kung sino mas magaling? Oo, kasi minsan kasi sa mga sayawan, alam niyo, nagkakapikunan, nagkakainitan. Wag nang ganon, wag nang away. Dance showdown na lang pag nagkapikunan. Ganon. Siyempre, binabati din natin ang hello pala. Ayan. Dyan po sa Rizal Malilipod kay Lola Poppins. Shout out din sa Family Belaro, Bermilio Family from Ken of Kabangan. Pabati din kay Manay Lilia Belaos, Birming Nagdarangog dyan sa Datag Santa Teresa. Advance happy birthday kay Zaya Mays Horda sa Monday. At syempre, kumusta naman dyan kay Ninang Cora at kay Ninong Allen. Dyan po naman sa Remedio Street. Good evening. Shout out sa Soria family dyan sa Cubo. Ganon din dyan sa Puro Cuatro, Burabo Daet, Abilgos family, Abais family dyan sa Lagon, at Sofranos family dyan sa Kamambugan. Shout out kina Jericil at Jerry dyan sa Belentiwi Abay. Hello to Hazel Sid. Rizzo family dyan sa Bacolod. At syempre kina Benito and Evelyn Brizzo. Ganon din kay Benedict Diane Brizzo at ang kanilang mga aki dyan sa Orpao. Gwen Pauline Arcangel and John Adriel Arcangel, good evening dyan sa Payahan, Malinaw, Albay. Shout out din sa Kanaya family sa Matalipni, Malinaw, Albay, Purok or Zone 2. Good evening naman dyan sa Kanaway at sa makulit na batang si Miara Helioza Belen. Shout out sa poging si Sergeant Pago na mahigusun mag-responde dyan sa Tabaco City. Hello Ren, kumusta ka na? At binabati din natin ang mga nandyan sa Purok 5 Cormidal, lalong-lalo na sa Cobalias and Zoleta family. Pamukhang yatang marami ngayon nagsasayawan, piyestahan, ano kayang piyesta ngayon? Parang walang nagsabi sa akin kung anong lugar ang nagpipiyesta ngayon. At kung nagpipiyesta man sa inyo, happy fiesta! At beka naman! Ana Piuquinto and family, dyan sa Pimentel Street o Avenue sa Daet.

po naman sa kinales, aking sweet amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, kay Mami. Mami Upeng, kumusta ka na? Kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Ao. And of course, lilipat na pala sila sa May Santo Cristo. Wow! Bagong bahay ni amiga kong magayon. Of course, hello kay Ate V, Ana Fee, V Bongala, dyan sa Rioza Street. And of course, kay Normita Contreras. At ganoon din sa lahat ng mga nandyan ngayon sa Chris Resto Grill. Hello, Mami Lani, Mami Evelyn, at syempre kay Tita Chris Barameda. At kay Lynn. Kumusta kayo dyan? Ganon din po naman sa Chingby Boys. Ah, matagal po nang hindi nababati ang Chingby Boys. Palagi sila nakikinig sa ating palatuntunan at sa lahat ng mga shows or programs ng One Radio. Wow! Thank you so much! Diyan naman sa Santo Cristo. Good evening to the Kaalim family. Kumusta na kayo dyan? Ang ating hotline 0961-447-3923. Text lang para sa ating greetings, greetings, Shoutout Boulevard.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago.
19: Introducing
18: Patata!
17: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
18: Patata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
18: Batata!
20: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
21: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
20: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
22: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Wow!

Bueno, bueno, bueno. Esa hora es a las 11:34. Dito pa rin sa The Tita Poyani Show. Sana po naman kahit pa paano naging masaya kayo ngayong Biyernes. Dahil bukas ay araw ng pahinga ng karamihan ng mga nagtatrabaho. At syempre naman, Love a Day. Kasama po natin forever sa The Tita Poyani Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Products, Rejuvian Products, Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, Pamilihang Bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. Sama din po natin sa The Tita Poyani Show ang Wano Chicken Inasal Diet. Diyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Diet. Of course, the Tita Poyani Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Thank you so much, Jam Products. Of course, para sa tuyang mga katindugon in the city of true love, sarong lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Thank you so much, Pink Spa. At syempre, kasama din po natin sa The Tita Poyani Show, ang Leo Lavandero. Kung kayo pagod na sa kalalaba, ay nako, pasyal na kayo. Relax lang dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Ang Leo Lavandero ay open daily from 8 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello, Tita Joy and Tito Leo. Good evening. Bahalo o pahabol na pagbate kay Christian Abrera Chan. And of course, kumusta naman sa lahat ng mga magbibiyahe ngayong gabi? Parang ano yata, malubak-lubak pa rin daw ang kalye. Parang ayoko na. What? Ganon. Siguro naman ano, maghanap na lang ako ng langis. Diba? Langis? Oo, para... Ay, oo nga pala, mahirap din yun, ano? Mahati yung katawan mo. Paano mo bibit-bitin yung iyong bag? E bit-bit mo rin yung kalahati ng katawan mo. Ano ako, aswang? Char! Hanggang Lunes, sana nandyan pa rin po kayo. At eto naman po ang yung lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga salitang kung di ka naman kagandahan, mag-makeup ka naman paminsan-minsan. And I thank you.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon, ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, function hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
5: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary, pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot? Pes, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
9: At parang vatang-vata
8: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay
14: si Salvi na.
15: Malatyosa ang ganda
14: dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: One Radio. Ting Dugana.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: It is now 5:41 on One Radio.
4: Ang oras, hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
7: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
8: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
9: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
10: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
11: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
9: Konsi Ram vs. Janko, si Ram sana!
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading, ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
12: Ilabas

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio Ting Dugana!

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Bes, huyan ka palan? Maridodigdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa iba. Hairy Group Shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
11: One Radio, Ting Dugana.

0: 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Triosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.
0: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: One Radio, Ting Dugana!

0: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
5: Ako po si Jerry Noki. Nalablab ko ang manok ni Osang. Yum, yum, yum. Kofo at chikiwan maya. Nagtilaman sa manok utam. Na!
6: Ito po, Barberona. Lab ko po ang manok ni utam. Yum, yum, yum.
7: Ako po si Kyle Seumato. Favorite ko po ang manok usang.
8: Ako po si Shayan Kalbong ko din. Love na love ko ang manok ni usang. Kapatindog ko talaga sa sila ang manok ni usang.
9: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni usang.
10: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
11: Jaya Enterprises.
10: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Billion. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
11: Jaya Enterprises.
12: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasindanin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
15: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
16: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
17: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
18: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
19: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan. Andyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na talaga namang tinatangkilig, na nanatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Palibasa, lumabas sa survey ng maraming award-giving bodies na maraming Pilipino ang natulungan po ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix ng mga sangkap nito pagdating po sa kalusugan po nila. No? Nag-improve ang kanilang kalusugan, natulungan silang umayos ang kanilang karamdaman. Kaya naman ayon po sa survey ng mga award-giving bodies na tinutukoy ko, mga ka-wellness, ay nanatiling number one at pinagkakatiwala ang brand ng herbal na kape sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang Best Cafe. Ha? Nagsimula po yan sa original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Lalo kang matulungan. Ang tinutukoy ko ay ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para magbigay ng ekstrang energy, ekstrang lakas, ekstrang stamina at ekstrang gana, ha? Lalo na sa mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? At ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, ay napakarami ring health benefits. Napakahusay talaga ng Best Cafe Black. Sabi nga basta may black, may balak, okay? At syempre, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, okay? Para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamatsuhan. Siyempre, maliban pa sa health benefits ng mga sangkap nito na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang blood cholesterol. Ayan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. At siyempre, napili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
20: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
21: Siyempre naman.
20: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
22: Wow, gustong gusto ko yan.
20: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
21: Honey, maagad kung patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
22: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
20: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
21: Healthy na?
22: Pampaligaya pa.
20: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
21: Basta may black,
22: may balak.
20: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
23: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
24: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
25: Kilabot ng mga dalaga
24: dahil sa ERA.
26: At sinong kalabot?
27: Besh, hindi ako.
28: Makidistro.
29: Parang walat.
30: At parang vatang-vata
31: dahil sa ERA.
32: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
33: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
34: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
33: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: Alright, mga ka-wellness, bago ko talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito, ha, mga ka-wellness, nais ko muling ipaalam sa inyo na ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto tulad ng ERA 3-in-1 Soap, ERA Charcoal Soap, ERA Hairy Growth Shampoo, yung Dr. M's Amazing Tea, yung Best Juice Brand 10-in-1+1, yung Q-Sai Massage Oil, ha, mga ka-wellness, maging yung Dr. M's Amazing Tea, okay, mga ka-wellness, at Best Cups Minerals Food Supplement. Yung mga produkto natin, kahit po nasa crisis tayo ngayon na nagtaasan ang presyo ng mga bilihin mula po sa pagtaas kasi ng fuel, domino effect po yan. Ano? Nagtaasan po yung raw materials, transportation, pati ang energy. Nagtaasan, mga ka-wellness, yung kuryente. Ano po? Kahit nagtaasan po yung mga yan, ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto, ano, ay hindi po tumaas ang presyo. Kasi baka samantalahin, ano, ng ibang nagtitinda, ano po, na oh, crisis ngayon, nagtataasan lahat, eh baka maging yung Best Cafe at iba pa nating produkto ay taasan din. Sa amin po, mga ka-wellness, yung pagtaas ng mga raw materials na yan, kami ang nag-absorb. Ibig sabihin, hindi ho namin ipinatong sa produkto, ano ho, hanggat kaya po namin kami mag-absorb ng pagtaas ng mga presyo para yung presyo natin, yung suggested retail price, ay manatili tulad ng dati. Bagaman marami ng herbal na kape, maraming produkto ang nagtaasan, mga ka-wellness, ano, dahil sa krisis, pero ang Best Cafe at iba pa nating produkto na nanatili sa dating presyo, ha, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino.
35: Pare, may bago! May bago!
36: Bago?
35: Oo, may bago!
36: Anong bago?
35: Bagong Best Cafe!
37: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
38: Nag-level up?
37: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18
0: pesos lang per sachet.
1: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
2: Bilang isang empleyado na maghapo na nagtatrabaho.

0: Thank you sa masal si Uwe na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay tatalakayin ko yung tungkol sa heat stroke. Napakatindi ng init sa Pilipinas, mga ka-wellness, ano, at napakadelikado po niya na kasi maliban po sa init mismo ng temperatura mula po sa araw, yung mismong alinsangan, ano po, sa paligid natin, nagdadagdag po yan ng init po na mararamdaman ng ating katawan, mga ka-wellness. Kaya napakadelikado ng heat stroke, lalo na po sa mga may edad na, mga ka-wellness, ha. Kapag ang temperatura kasi ng katawan ay umabot ng 40 degrees Celsius, napakalaki ng chance na ma-heat stroke ang tao. At ang heat stroke, mga ka-wellness, lalo na kapag hindi naagapan ay pwede pong makamatay, mga ka-wellness, ha. Yan po ang isa sa mga sintomas ng heat stroke. Kapag sobrang init ng panahon, ano ho, sobrang init ng alinsangan, ano, ng hangin mismo, at ang temperatura ng katawan, ano, pag sinukat mo ay lumagpas ng 40 degrees Celsius, yan, baka po ma-heat stroke ang tao. Dapat gawan agad ng first aid o dalhin agad sa ospital, ha. Isa pa sa mga sintomas, yung parang nalilito yung tao, o kaya parang irritable siya, hirap siyang magsalita, ano, minsan yung iba nagsisisure, nanginginig, ano, mga ka-wellness. O kaya yung balat mo mismo parang napakainit at tuyong-tuyo, ano, mga ka-wellness. Yung iba naman, grabe yung pagpapawis, ano po, mga ka-wellness, okay? Tapos yung tibok ng puso mo, yung sobrang bilis, pero hirap na hirap kang huminga, hinahabol mo yung paghinga. Yung iba naman, kasama sa sintomas na nararanasan, ayang pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, ha, sobrang sakit ng ulo o kaya sobrang pagkapagod na pakiramdam, ha. Kapag halimbawang sobrang init ng paligid, ano, ng temperatura ng kapaligiran, ano, mga ka-wellness, at nakakaranas ka ng mga ganitong sintomas na sinasabi ko sa inyo, eh baka po nagdaranas ka unti-unti ng heat stroke. Dapat maagapan ka agad, mga ka-wellness, okay po? Lalo na kapag, ano, mga ka-wellness, ha, kapag umiinom ka ng alak, alam mo po yung, ano, kapag ikaw ay alcohol drinker, mas malaki yung chance o yung risk, ano, na ma-heat stroke ka, mga ka-wellness. Halimbawa, kahit sabi natin sa gabi ka mahilig uminom, pero kinabukasan may epekto pa sa katawan yon, lalo na kapag mainit na po ang kapaligiran, mga ka-wellness. Okay po? Kaya dapat ingat-ingat, ano, dahil ang heat stroke, again, nakamamatay, ha? Kapag ganyang may nararamdaman ka mga ganyang sintomas, dapat ay pumunta ka agad sa isang malamig, ano, malilim na lugar, okay, mga ka-wellness. Tapos yung iyong kilikili, singit, ano po, yung mga ano, kumbaga mga kasingit-singitan sa iyong katawan, lagyan mo agad ng ice pack, mga ka-wellness. O pwede nga mag-spray ka ng tubig sa buong katawan mo, ha, kasi para po bumaba ang iyong temperatura. Eh mas maganda na kung hindi naman po kailangan, huwag ka muna lumabas ng bahay pag matindi ang sikat ng araw, pag matindi ang init, lalo na po sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. At syempre, buong araw, uminom ng maraming tubig. Ano, mga ka-wellness, hindi yung hihintayin mo na uhaw ka, dapat nga inom ka ng inom ng tubig, lalo na ngayon na sobrang tindi ng init na pwede nga pong magdulot ng heat stroke na nakamamatay. Ibilin niyo po yan sa lahat ng ano, miyembro ng pamilya, mula bata hanggang matanda, lalo na po sa mga matanda na po nakasama sa bahay.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Okay, mga ka-wellness, isa pang paalala ha. Kapag ganyang sobrang init, mga ka-wellness, iwasan muna yung sobrang mabibigat na pag-ehersisyo, ano, sobrang mabigat na trabaho. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, try po ninyo na gawin yung mga ginagawa ninyo sa malilim at mas malamig na lugar. And again, suportahan po ng laging pag-inom ng tubig, mga ka-wellness, ha, para maiwasan yung heat stroke. Binigay ko sa inyo yung mga palatandaan o sintomas na nagsasuffer kayo sa heat stroke. Binigay ko na rin yung pinaka first aid, ano? Yun nga po, pumunta sa mas malamig, malilim na lugar, ano, isprayhan ng tubig ang katawan, at yung mga kasingit-singitan sa katawan, lagyan po ng ice pack, ano, o malamig na tubig, punasan, mga ka-wellness, para bumaba ang temperatura. Tapos walang masama na dalhin sa ospital ang pasyente, lalo na po pag severe na yung symptoms, nagsi-seizure o hirap na talagang huminga, lalo na po pag nawalan ng malay, mga ka-wellness, ha. Pero again, kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay, ano, lalo na sa panahon ng 10 a.m. hanggang 3 p.m., iwasan pong lumabas, mga ka-wellness, ha. Makakatulong po dyan ang pag-inom din ng Best Juice Brand 10-in-1+1. Ako, napakasarap, ano po, lalo na pag malamig na malamig panlaban sa heat stroke. Eh, ang mga sangkap nito tulong pa sa mas magandang kalusugan, ha. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ang isang sachet, 28 pesos lang, litro pack na pang buong pamilya na. Best Juice Brand 10-in-1+1.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: At syempre mga ka-wellness, ang ating Best Cafe, pwede nyo ring timplahing malamig at may yelo. Masarap din at syempre yung sustansya nandoon pa rin, ano? Tulong din para malabanan ang heat stroke at maraming karamdaman pa. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
6: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
7: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Stay healthy, drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6 and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo, kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
1: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
5: All in one.
1: Ito ang One Radio News FM.
5: One Radio.
1: Tindugo na. Bicolandia.
6: Edukasyon ihapot mo.
7: Edukasyon ihapot mo.
6: Pagtupar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
7: Edukasyon ihapot mo.
6: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sir Joe Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
8: Sabado po mo niyan, narag po kang dati magpumpong alas 7 sa gudpong alas 8 ang aga, ang sa hindi pong programang edukasyon yapot mo. Si Joe Bones po, bago tapo po na nastuwa yung programa, narag po kang dati, mangadji mo na kita. Thank you Lord for creating me as part of your family and this program, as part of your program. I am so grateful for the people in my life who have encouraged me to be here today, including the station executives and personnel. I pray that I can be an encouragement to others, and through this program, can help others to be aware of people around who are most discouraged. Show me and guide me the way of spreading the warmth of encouragement. In Jesus' name, amen. Okay? And siyempre po, ang mga magagayon na tataramon, ano? Ang sa tuyang programa, edukasyon, ihapot mo. And education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Tama po yun na di. Ano? Sabi kay Tony Secretary Lapus, edukasyon ang solusyon. Okay? And for the parents, no? Dapat tayong permit ining pagpagirumdom na maray na edukasyon nagpupuon tabi sa harong daita pagbasulon ipag-asa ang pagkaagkan mga maray na ugali sa satuyang mga aki tabako po yung trabaho kimaray kan iskulahan kundi trabaho po yan nyatong mga magurang. Okay, so again, ano pa ang mga maray tang tataramon? Sabi digdi, keeping open to the world. You forge unity with neighbors, not at the expense of others, not to the exclusion of broader good. Good regionalism remains open to every opportunity to contribute to the welfare of the human family. The whole world is our charge. We cannot shirk or is our responsibility as citizens of the international community. Ano dahil niyan? Ang pagigid ang parte kang kinaban. Ano? Kita. No? We are part of the world. And we are citizens of the international community. Ang sabi digdi, makisumarap na kita sa tuyang mga pagtaraning, bako sa nasa para sa tuyang karahayan, kundi para sa kadaklan. Mas maray kung kita parte kang kadaklan, asin kairiba kita sa gabos na oportunidad na kita makatabang para sa karahayan kang katawuhan. Parte kita kang kinaban na dapat ang atamanon, asin pakarayon, bilang miyembro kan komunidad nin mga katawuhan. Okay, pasalamatan tango na po ang satuyang mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante, ang mahal na mayor kan malilipot na inanduyugang kang kadaklan dahil sa mga maray na naginibuan. Si Honorable Kagawad Salbista Subalingding, ano? Siya at sa tuyang representante, lalo na kan mga tao sa laylayan. Hali isa sa pagtiyos, kaya yaon siya sa pagservis sa mga nagtitiriyos para sa kadaklan. Si Honorable Kagawad Riner Burse, serbisyong humilde, asin may dedikasyon, ehemplo nin sarong tunay na leader. Si ring mangan sa iyang staff, si Ma'am Lalaine Leander. Si Honorable Dulian Madrona Kanapit, ang dating iske chairman, nangunyan regular ng miyembro kan sanggunyang pambarangay kang poblasyon, kan malinaw. No? Siyempre dahil man sa maray niyang naginibo bilang iske chairman. Okay, si ringman ang sayang ina, si Ma'am Norli Madrona Kanapit. Ang Bilyason Resort, ang Bilyason Resort siya ang pili sa Matagbak, Tabaco City, igwapo kitulong mga swimming pool ng mga pre-flowing. Kaya ngayon yan, summer, mainit. Ah? Yaon, open ang Bilyason Resort. Ano? Igwaman po sindaki mga lodging house na mga fully air conditioned where you can feel at home while away from home. Ano? Igwaman sin din yung convention hall na pwede na mag-accommodate ng mga pagtiripon arog kang reception sa kasal as in iba pang okasyon. Ano? Ah, igosinta, kumpleto na po yun eh. May tokawan, may lamisa, may sound system. As in, kung kayo po ang po nindo ang catering services, magtrablang po sa management kang Villa Asun Resort. Hindi po, sa pamamahala, kan dating barangay captain, Ma'am Asun Barcia Borromeo, as in, kan sa iyang agom, ang dating mo na barangay captain, Ray Borromeo. Ang KGB Auto Supply, yaong po ni sa Tagas, Tabaco City, iyupin yung supplier kan mga dekalidad na mga auto supplies, arog kan transmission spare parts, as hindi ba pang mga piyasa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Igwa kaya sindang direct ang supplier, igwa po direct ang supplier ang KGB Auto Supply, kaya po barato as in dekalidad ang sindang mga piyasa. Hindi po pagsadiri as in sa pamamahala ni si Perino Nuno Bonto, as in sa pamamahala kan awarding barangay captain Malo J. Bonto, as in kan sayang agom si Manny Bonto. Ang best cafe green 6-in-1 coffee mix, masiram na may maray pang epekto sa tuyang lawas, kaya habang kita nag-enjoy sa siram kan best cafe green 6-in-1, nagiging maray pa sa tuyang pagmati. Ang Castilian Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Yan po niya sa yung commercial building, hindi dyan sa Riosa Street. Harap po kan sa dating land bank, dyan sa Riosa Street. As hindi naman po sa Siga Avenue, ang dating educational supply. Lucky Educational Supply. Yan pong building na yan. Partiyan kan Castilian Trading Corporation. Hindi po pagsadirik, hindi po sa pamumahala kan sa indang presidente. Si Mr. Rubaldo Duy Castilian, anama kampantong ng arkitekto na si Architect Robert Gerardo G. Castilian. Ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po yun sa San Isidro Lawod, sa Kataning, sa Nakambulangan. Ano, dyan sa Malilipot, ano? So, Bulangan kan Malilipot, sa San Isidro, ang pwine. Uncle Fred's Car Wash and Auto Repair and Paint Services. Ah, nag-offer dyan ki Auto Body Repair. Ano, kung medyo kay po na ki i-repair and sa indong mga sasakyan, daraon lang dyan. Auto Body Repaint. Yan, mailing mo pirmi yan na pano. Nata, pano pero, dahil kang kimailing dyan na dahil napakaray. Pahitulos, ang karbating asin po karwas. Ini pagsadira sin sa pamahala ni Fred Cabrillas Borbe. Siring man po ang Joe Driving School. Yan ni sa third floor kang Power Prime Building sa Kanto Kansiga Avenue asin Karangahan Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. So gusto na po magkaigwanin students permit o kaya lisensya sa pag-drive, magduman lang po sa Joe Driving School. Ano? Ini pagsadiresin sa pamamahala ni Mr. Eric Malaginyo Aytona. Ini po ang Joe Driving School Tobacco Brands. Okay? And sa tuwi man ng mga Lord sponsors. Ano? Si Kansarong Simana nag-sponsor si Mr. Edgar Baldovino. Angon yan, ang mga sponsor sa tuya, si Pading Arlene, Mr. Arlene, ubias ka, nagadang si Pading Arlene. Adi, ikangon yan ang mga sponsor, kan sa tuya pong load, okay? Sirman sa tuya mga load sponsor, yan po si dating kagawad Alex Balingbing, kan Malilipot Albay, yan, isa ngon yan sa San Roque, ano? Siyempre si Mr. Liu Bibuela, asin po ang FS Boys. Yan po si Mr. Edgar Baldovino, si Mr. Arlino Biesca, si Mr. Socrates Buwan, si Mr. Ramir Bula, si Mr. Nuriel Rodeo, asin po ang sa kuyang pigagalangan ng dati kong estudyante, ano? Si Dr. Danilo Alano. Okay. Pasalamatan tamang po sa mga station executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, asin po si Ma'am Rosan Ausang Bores. Karibanan tangon niyan sa technical side, ang dati kong eskwela, si Mr. Loings Luzon Bornasal. Okay? Ano ang mga didiskuteron tangon niyan? Sige, nakulo na kita kay mga nagpa-participar. Pero tad-tad po ha, tad-tad na po inatab. Diskutirun tang una ang mga nagbabagang issue. Manungod po sa edukasyon. Okay? Okay. Ano yan, mga dapat nang maaraman? Primero, inidatabi na junior high school o kaya po senior high school, ano? Pwede na daang mag-take kan ining pigapuntang civil service examination. First level, civil service examination. Ining mga pagbabago ini, ano? Mga pagbabago, kampanahon ko, ang kapanahon ni, terming na, kung talaga di, iba na ang panahon. Iba na ang panahon mo niyan, iba na ang panahon ka ito. Kampanahon ni, kapanahon ko, during our time, pwede siya nang mag-take civil service exam, first level. Tilo kayang level yan, adi, first level, second level, and level 3. Ayan. Third level, ang pag-apuntakaan. Ining pag-apuntang first level, iyo po ini sa mga pwedeng i-appoint sa gobyerno na bako na mga kanyan. That does not require professional eligibilities. But first level eligibility, napigtatao kan civil service. Anong mga trabaho iyan? Mga sagod po iyan sa assistant, administrative assistant. Okay? Ang apuntakaan sa kang mga panahon, up to salary grade 9. Tapag nagpuo ng officer, arog kang administrative officer, kunya na po iyan. Second level na iyan. An marayon mo niyan, ining mga junior high school, junior high school and senior high school, pwede na da po na mag-take ka ining civil service examination. Magayunon bagay ni. Ako pa naka-take ako kay ito ang kan mga panahon, ang requirement, you must have at least earn 72 units in college. Iyon so dati. Pero ngunyan, ang junior or senior high school, pwede nang mag-take. Ako kay ito nag-take after magpakatapos kong makakuha ako kay 72 units sa college, nag-take talaga tulos ako. And I passed it. Pinasaran ko primero kung pag-take, pasado tulos ako. I have 3 civil service eligibilities. Ayan. Pirakan sa kuya pong let. Ano? And of course, sabi digde, ini, bako man sana ini para sa kunyan, mga senior high school. Ano po? Ano da ini? Para da makapag-take kang first level government positions and junior high school, junior and senior high school completers, they must be at least 18 years old. Ayan. So, pwede man ini mag-apply na ka mo maski kunyan, mas mariiyan na may eligibility ka. Takong may pagkakataon, pwede kang makalaog sa gobyerno. Siguro kung arog kayo ni ang panahon, kang panahon ko, naka-senior, pagkatapos ko kan high school, ta nagtapos akong high school, 18 anyos na ako, nagpuno ako pag-classes, grade 1, 7 years old, 13 years old, nakatapos akong elementary, nag-quit ako ki 1 year, nagpasildo ako. We have to accept reality. Katotohanan yan. Pagkatapos, nag-eskwela ako pambanggi, 5 years bago ako nakatapos. 20 na pala nga na ako nakatapos kan sa kuyang high school. Adi, 20 years old. Kaya, pwede na kuta ako, but I took my first level civil service, 22 nagaro ako. After earning at least 22 units. And I pass it. So, maski so, qualified ng mag-take, at least 18 years old. Nga rin tabi dahil nagigibuhon, August 9, 2026. You can inquire from Civil Service office dyan po sa Rawis, Legazpi City. So ma-apply databi ang application period magpuna po nagpuna May 14 to June 10, 2026. Mas maray na iyan, ha, na may eligibility ka mo, mas kinag-eskwela ka mo, no? At least you are ready. Okay? So again, I am encouraging all senior and junior high school graduates who are at least 18 years old to take this examination, ha, on August 9, 2026, and application period is from May 14 to June 10. Okay? So again, masauntang muna yung mga satuyang mga partisipante na nakatutok sa tuyang ganyan. Si Ma'am Crisanta Bilenso, okay, good morning. Maria Clavo, good morning. Cherry Car Borja, good morning, Sir Joe. Pa-shout out na tabi sa may ghost na si Madam Des De Los Santos. Magayunan ang pangalan, ade. Anas plural, yugun muan. De Los Santos. Nararamdaman ko kayo si Kapitan. Ade, si Kapitan kang baranghawon ko niyan. Iskwila ko an. Ang pangalan kaan, Angeles Brutas. English guru na andiran. Niya ko, bakuan ko niyan. Sulusulo ka man. Anyway, Adilo Santos kang kabangan, Tabaco City. Tindugon pa, salamat. Sabi ni Ma'am Cherry Carbora. Rose Bunaw, blessed morning, Idol Joe and family. Thank you, Tabi Rose. Ninya Belches, good morning po, Sir Joe. Ini si Ma'am Ninya, taga na po ini dati. Ano, garong grade 5 ako, grade 1 ini si Ma'am Ninya ka ito. Garo ini si may first owner ka ito. Ade, Julius Bungalos the second. Good morning po, Sir Joe. Bonto pa sa taas. Agabos na taga Ginubat, Purok 5. Lalo na sa mama ko, kay Elsie Bungalos. Tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya Malilipot, ah, lalo na da sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Baby Sky, and salamat po. Sabi ni Aliping sa sagigilid, good morning sir, congratulations to all the graduates of San Jose Community College for school year 25-26. And congratulations to all super proud parents for their immeasurable and unwavering hard work and sacrifice. Glory to God. Sabi yan tabi ni Aliping sa gigilid. Sabi ni Julius Bungalos, pabalik po sa Gabos na tagasan Isidro Ilawod. Si Lil Belches, kay Tia Pina Bunobra, kay Tia Lil Bungat Bitago. Perme na katutok sa imo. Salamat po. Ay, ni si Ma'am Lil Bungat Bitago, mga ano ni tiyaon ini ni Kagawad Alex Balengbing. Ade, prima ko ini, mga prima akong second cousin ko. Ligaya Bunabente, good morning tabi Sergio. Okay, again, salamat. Ano pa ang satuyang didiskuteron? Ang sabi digde, dahil pa nakakalaog, ha? Sumang nagpaparahala, haralat na makalaog sa Department of Education na nakapagparank, kunin na sa endong chance. Ade, sabi digdi, sobra da atabi sa 32,000 or 32K bagong teaching positions, ha? Ang i-open ngunyan pong sa masunod ngunyan, ha? Na orupina na karalas yan. 26-27. 32,000. Kundi, pirana naman ang bagong nga niya. Pirana naman ang bagong nga niya na maistrang nakapasar. Ali? By the way, ako gusto kong i-congratulate ang San Jose Community College. Sa ranking It is the number one community college in the whole country. Manungod po sa results kang LEP, licensure examination for teachers,

0: education. Okay? Ako kaya ngunyan, nasa CBA na ako. Dati sa education ako. Okay? So, sabi digdi, mga 32,000 ataming bagong teaching positions ang nakuha ni Secretary Anggara para da po sa pampublikong paaralan. Ini-divide ini. By region, ang region by region kari, ang makukuha kang kada sarong region is more than 2,000. No? Tagusun sabi yun, almost 2,000. Ata, 17 regions divided by 32,000. Ang in fact, ang kagdigdi, 32,916 ang bagong items. Almost 33,000. So, ang gusto sabi yung kanang kada region, magkakaigwa ki approximately 2,000 items. Kung igwa kitang 2,000 items, that will be divided by 13. Ha? 13 sa DepEd. There are 13 divisions in Bicol region. Ha? Kung itama, 13 kitang division, babarangon sa 2,000, pera, pigpirira, pigralabing sanggatos. Mga at least may mga o dependian sa need, depende sa pagkadakula kan division. Baka ang tabako magkaigwa lamang ki maski sanggatos, na bagong item, oo, ngay approximately 50. Adi at least makakadurudagdag na. Adi matao ini kidiit na pag-asa sa mga nakakapagparang na. And sana ining mga bagong malaog sa Department of Education will consider teaching to be a vocation aside from being a profession. Iba kaya ang bokasyon kung ika kinonsiderar mong bokasyon ang sarong trabaho, adi day ka nag-iisip kang oras ko di ansa imo dyan na objective makaukod ansa imong mga eskwela. Okay? Aha. So again, sabi digdi, piraan mga ano dyan, 32,000 tabi, 32,000 teacher one. Ayan ang mga teacher one. Alagad ang 369 para teacher 3 special science na teacher 1. Ayan. And 500 position para po teacher 4 dumampo sa special needs education. Iba-iba kaya kung ansay mong expertise sa pagturo kang mga SPED, special needs. Yan so mga halimbawa ngayon, anong pag-apod kaya eh? So mga special, may mga special na mga aki, paglaog mo pa sana, although you are a teacher one, but ang posisyon na tuturuan ika po, ang posisyon mo teacher 4. Ini naman na special science teacher, ang paglaog pa sana bako unang teacher 1 kundi teacher 3. Yeah. So mga nasa regular elementary, so regular teacher 1 ang pagpoon. Okay? So yan. Sana makalaog na gabos na mga nagpaparang ngayon. Balikan tapos si Loings para sa mga masunod na pagiramdam.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco.

0: City Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Kapakenyos, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hot towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massages. It's a world-class experience that's within reach for every man. Because a great haircut isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack League 2 building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Look sharp, feel fresh, and stay cool at Mosu Barbershop.
2: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo. Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
3: Thank you, Loings. Again, sabi digdi ni Adil Basmayor. Good morning po sa Joe. Pabati man po sa agungkong si Eleo Basmayor. Happy birthday. Oh, happy birthday, Mr. Eleo Basmayor. Hali po yan kay Adil Basmayor. Buda hali man po sa kuyang program. Hali man po sa kuya. Okay? Sabi ni Rose Bunaw, magkano po ang fee sa civil service exam? Baka nagbago na kay Rose, mas maray gayod na magdumag ka na lang civil service. Yan ba ganyan sa kunyan, sa Rawis, along the highway yan, ano, sa totoo. Yan, yan, magapot na lang tabi, ha? Ngayon, ini magayon na nini, aram nito, ang kaipuan talaga ngunyan, na bago ka makalaog sa gobyerno, dapat igwa kang eligibility. Hanggang sa salary grade 9 gayod, ang requirement first level. Maringanin ko dyan, ta, ibinaba na sa qualification. Kayto, ang requirement kaya ng first level, 72 units in college. Pero ngunyan, ano na sa nene, senior, junior and senior high school. Pwede na mag-take kang first level. Kung minsan makaulok, bagade, makaulok. Malog kang clerk, ang requirement, at least, college level, 72 units. Clerk, iyan ha. Pero ma-file kang presidente kang Pilipinas. Educational qualification, able to read and write. Ade, kung minsan, pero, well, habitan nga ni. Dahil naman iyang pwedeng baguhon, that is what the Constitution provides. Okay? Pero mas marami na sa tuya, prepare ta para sa tuya man. Ha? Sumuya mag-take an exam, tabi, mag-take. Ining apot ni Rose, magdumana sa natabi, ha? Sa Civil Service Regional Office Number 5. Okay? Ang Provincial Office kang Civil Service Commission, dyan lang po sa Kataning kang Regional Office. Okay? Erlinda Bolaños, good morning po sa Joe. Digdi may message, digdi si Manoy Lito Bilao. Sabi niya, good morning Sir Joe. Kumusta kung nasa natabi ang gabos? Naigwang udok sa buot na magtabang. Mga maestro, i-maestra. At sa gabos, taigwana akong pigdadarang hilang. Lalo na duman sa amigo ko. Sir, salamat. Pramanoy Lito Bilaos, Kansan Isidro Iraya. Sisi din ng amigo. Ako, dahil ko pa kaya ni Midbidsin, Manoy Lito Bilaos. Pero sabi ay sa natabi, Manoy Lito, baka makahanap ako kipanaw na maka dyan sa imo. Okay? Sige. Ngunyan palan, ano pa ang masunod ng diskutiron? Ngunyan palan, siyempre, every summer baga, pigigibo ang palarong pambansa. Ayan, palarong pambansa. Ngunyan, ang palarong pambansa, naka-schedule magpumpo na Mayo 24, sagkod pong Mayo 31. Ha? Ang sabi digdi, mas maraming binubuksang espasyo para sa partisipasyon. Nakikinalang iba't ibang anyo ng husay sa palakasan at mas pinagtitibay natin ang isang kompetisyong patas at inklusibo para sa bawat batang atleta. Narurumduman ko kay ito. Sabi digdi, may mga dinagdag na ang mga regular sports at events. Arag na po kang weightlifting. Ang primero tang gold, ang primero tang gold na nakuha sa Olympic participation, weightlifting. Kaya isinabay na ini sa high school, ano, sa basic education, adigdi. Football para sa secondary girls, tama niya di, at futsal para sa elementary girls, na magbibigay ng maraming pagkakataon sa mga mag-aaral na makipagkompetensya at maipakita ang kanilang husay sa pambansang antas. Ang sabi digdi, ipapatampok din daa ang demonstrasyon sports gaya ng karate, kickboxing, soft tennis, habang isasagawa bilang exhibition events ang Muay Thai at piling para games events tulad ng sitting volleyball at table tennis upang higit pang maisulong ang pagiging inklusibo sa larangan ng pampaaralang palakasan. Okay? Very good in ya, day. Very good. Aramido, sumanga ang ano po, academic ano pagapuntakan kan ako kaya nag kan ako maestro ini kan ako nagtuturo pas diyan sa Tabaco National High School. I was once a coach, nag-coach ako ka ito kundi sum mga maestra bagana anoan ta simpre ba kun ika magko-coach you have to focus also kay puhan kan sa imong mga aki papraktisun mo tanud daron mo duman na ano yan na anong pagapagahan maluya makasupog ang sa imong irepresent kay puhan igwa ka kipanahon ang coach must find time for their athletes to practice kay to mga akademisyan may mga maestra kayo ano na ngaya ini iyon na sa ngaya nagpaparagiribo iyon na sa bako ngaya nag-aradal kang leksyon iba-iba iyan ang kaipuhan ika-coach kung ika-coach there must be time for academic, there must be time for extracurricular yan, mga pag-practice na yan. Ang pagkuwen kan aki ano ang pagpadakula kan aki must be something that is holistic no matter how talented a child is kun an sa iyang lawas weak day man giraray bako siyang full ang development kay puan healthy body and healthy mind sa paagi po kayan ano kaya magano niyan. Iguhan na kita ki mga kurso na ngayon, araw kayo eh, special, special class for sports. Takaw niyan, mahiling mo, sports is already a business. Ilingon nyo daw, sa mga dating, daing mga, dahil nagkakaraon, araw kipakyaw, siya nangon niyan ang pinakamayaman. Saro sa pinakamayaman na Pilipino. Dahil sa nasa sports. Ano? Pero, minagi mang kisakripisyo. Basagan ng mukha. Pero, arog ka yan. Sa arog ka na paagi. Arog ka yung nag-champion sa si Yulo. Sarong na sa mga mayaman. Dakulo na. Ang sports, sarong po yan. Sarong pong profession. It's a profession. Okay? Pero kung ang linya mo dyan ka man. Okay? So, kita na ito, big-discourage, big-encourage sa Angga Boss. Kung sa inso sa imong forte, dumang ka. Okay? So, again, balikan tagraray si, yun na pala sa kuya, na pala sa kuya na Angga Boss pala na loings, magayon. Okay, sige. Ano pa ang satuyang didiskutiron? Digde. Halos 24,000 na nagnanais maging school principal sumalang sa nationwide assessment ng DepEd. Yun eh. Sa mga NAS. Ano nga ni? So, National Assessment for School Heads. NAS. Ayan. Kaya ngunyan, it's not easy. Sa bagong ngunyan na expanded career progression kaya, haliw na ang mga school heads, ang mga head teachers. Haliw na ang mga head teachers. Dahil naman so head teachers ngunyan sa bagong career progression. Teacher 1 to teacher 7. After teacher 7, you can be promoted to master teacher 1. Kaya dahil naki head teacher 1, head teacher 2 sa bagong career progression. Ade, expanded career progression. Kaya, you either become a master teacher or a teacher 7 then to master teacher. Haliyo na sa mga school heads. Kaya ito, pag sinabi mong school heads, ngayon, ikaan na mamayo kang school heads, tulong klase kaan. Pwede ikang principal, pwede ikang head teacher, o apat palan, pwedeng teacher in charge, o kaya OIC. Apat pala na di. Ano ang pagkakaiba? Halimbawa, pag sinabi mong principal, ang item mo, principal 1 to principal 4. Sa ngunyan, ang satuyang ano is, principal 4 na ang pinakalangkaw. Ade, gayon. Ayo, tama, principal 4 ang pinakalangkaw na principal item. Ang principal 1 is salary grade 19, principal 2 20, principal 3 21, principal 4 is 22. Alangkaw na ang sweldo kaan. Paguna mo, pag nag-principal ka, alangkaw na ang sweldo kaan. Lingana nga, lingan ko nga iso kunyan. Ilingon ko nga ni so yan so career progression so mga sweldo ilingon ta daw so mga sweldo nang unyan tanganing adi ang sweldo bagang unyan kanan ora lang kaw na ilingon ko daw nga ni ta kumpiran ang sweldo kan principal 1 mas maray na nganing ma-encourage ta ma-encourage taan mga sa tuyang mga maestra to work harder to be principal ta kaito kaya ang principal pag sinabi mong principal medyo mananggad horoha baba ang sa imong sweldo pa kaito pero ngunyan talagang haralang kawo na ade pighiling ko so emergencies teachers iko ako digdike mga saray-saray policy ay di ina digdide ko digdi na daragayon alato na alato na tanganing ma tantod pagkatapos kita hanapong ko ang yan o ni pala ang expanded uyugun mo an ang master teacher adig di sa career progression master teacher 1 to teacher 7 that is salary grade 11 up to salary grade 13 so kung gusto mo maging school head mag master teacher 1 ka muna adi pag master teacher 1 ka na yan you can either select to be master teacher 2 or principal 1. Digdi kaya sa anuan, so, kung ika ngaya de, master teacher 1 ka, tanag grade 7 ka na, kung maya mo paki-promotion, ang masunod kan, master teacher 1. When you become master teacher 1, planuhon mo na, kung magigikang school head, o kaya, sa mag-grow ka, as master teacher, up to master teacher 5. Palangkaw iyan. Uyugun mo master teacher 5, salary grade 22, equivalent to principal 4. Pero ang sweldo kan ngunyan? Ang sweldo kan ngunyan, mga labi ng 70. More than 70,000. More than 70,000 na ang sweldo kaan. Uyugun mo an. kang inot pag-arugan ang sweldo mo ang apod sa imo mayamano na ngayon. mayamano na ngayon si ma'am. Uyugon mo on may kutsi ka na. Ha? May, ayan, sabi digde, lingon ta daw girari kung iyo inisupig ano ta. Aha. Bako ini. Ade, hanapon ta girari taod-taod, tabi. So, mga sweldo, nganing maaraman ta kung pirana ang sweldo kom ng arogan. Taod-taod, ano? Pero again, I'm encouraging. Gabos na tabi sa mga principal, ako maya ko lang i-emphasize sa mga maestra de na dapat kung kita nag-eskwela, muyata mag-grow. Kahit puhan, nag-grow man, bako sa naso sa tuyang bulsa, kundi so sa tuyang payo. Ano? We should also be trained by way of, at least, no, enrolling in master graduate studies. Ayan. Sa pag-adal mo pa sana, aram mo na kung ano ang magiging plano mo. No? Pag sinabi mong master, matay ka ngayon kay master, master in of arts in teaching. Ha? Master of arts in management o kaya supervision and administration. Ang gusto sabihin kan, muya mong maging principal. Pero pag Master of Arts in Teaching, you want to grow, but you want to stay in the classroom as Master Teacher. So, dyan pa sana po, aram na kung ano ang sa imong plano. Okay. So, pag when you become Teacher 7, madumang ka na po sa Master Teacher 1. Pagali mong Master Teacher 1, dyan ka na mag-iisip-isip. Ano ang gusto mo? Maging principal, principal 1, or master teacher 2. Pariyo ang surdukaan. Ade? Okay. Muya ko lang ipailing ipano sa lalo sa mga maestra na ang principal, totoo man ang gandali, prestigious na posisyon. Ta ikang ikabaga ang manager kansarong eskulahan. But again, in terms of responsibility, talking about command responsibility, all the responsibilities in school is your responsibility. Ayan, ang totoo yan, ha? Ang gabos na pangsyon sa sarong eskulahan, pangsyons iyan kang principal. But again, may mga teachers, may mga administrative officer, may mga other position in school. But these are just delegated functions. Yo. Ayan. So, madaling sabi, kung isipon mo, ang mahiling mo kayang principal, maring ito, bakong matrabaho? No! Ha? Kung huga kun sa principal. Pero ang talagang totoo, kung ikaw maging principal, nyaon gulpihon ang trabaho mo. You have to supervise both the teaching and the non-teaching personnel. Kung ang administrative mo may luya, you must act as administrative officer. So mga master teachers mo, mga department heads, maluya-luya, ika, no? You will act as department head. Iyo yan. Upon the other hand, ang master teacher, you will be in the classroom. You, ang assignment mo kaan, usually, you will become the key teacher. Ayan. Yan, yan, yan. Tabi, ha? Kaya, uni, sumuyod ang maging principal, nagkaigwa na kay ano, assessment, sabi digdi, sa buong bansa, May 17, tapos na ini. Pero, aram mo, nahihiling ta kaya. Ba't ba ito sa langit? Ang tamaan, wag magalit, ha? Ano pang pagkakaiba? Ang master teacher actually enjoys now the privileges of a teacher. Meaning, pagkatapos po kang school year, they sinda. They are not required to report. Although, siyempre, sindaan matabang sa principal. Okay? Pero ang principal tabi, no, required na mag-report sa eskulahan maski po summer. Maski may bagyo, you have to stay in the school. Iyon ang mga risk ang principal. Kundi, ano ba kaya, i-enjoy ng ganda ang pagiging principal. Principal ba ganyan ako? Pero in terms of responsibility, if you want to be a good principal, it is a very big responsibility to be a principal. Okay? So again, ay mga time na naman pala. Sige, sabi kaya digding reglamento dap. 5 minutes da dapat magpaaram na. Okay? So mapaukod na nga tabi kita. Ha? Mapaukod na tabi kita. By the way, ngunyan, palarong pambansa, gigibon sa Agusan del Sur. Tama ba? Agusan del Sur. Magpumpo na Mayo 24 sagkod Mayo 31. May mga bagong sports na i-introduce. Ano? So again, palarong pambansa. Ano? The very purpose of mga palaro is for the children to develop holistically. Kaipuan ang aki matibay ang lawas, matibay ang payo, matibay ang emosyon. Iyon ang holistic person. Okay? Which the school, no, must develop. Mahapot kasabi ni Rosbuna, okay. Lovely Bulima, ay dakulong pa pala. Sabi ni Erlen Bulanos, good morning. Rosbuna, salamat. Lovely Bulima, good morning. Salvation Vista, good morning. Jenny Abrera Christian, good morning. Romnick Bilaos, good morning. Cheryl Flores, good morning. Nance Canuel, good morning. Huslao nun, mahapot ka sir. Iyon na, mahapot na. Aver daw, sige daw. Mm-hmm. Ang hapot. So, anong salary grade ang principal one? Okay. Anong salary grade ang principal one? Sige na, papot na simbag na tabi. Tamaparam na ako. Bago i-announce ko kung sisay anang gana. Bago ako mahali. Okay? Sige. 1, 2, 3, 4. Sige daw. Iguana. Iguana kinagsimbag. Galing ta daw. Digde. Mm-hmm. Aha. Aha. Dahil pa. Malato na. Salary, hey, ang primero tabi si 1628, sala tabi, sala. Salary grade and principal one, ananggana tabi, alat na, Tuto Binalya, salary grade 19. Pasalamatan tapos ito ay mga sponsors, si Honorable Mayor Sinon Bulante, si Honorable Kagawad Salvista Subalingding, si Honorable Kagawad Riner Burse, si Honorable Dulian Madrona Kanapit, ang Bilya Ason Resort, ang KDB Auto Supply, ang Best Cafe Green Section 1 Coffee Mix, ang Castillon Trading Corporation, ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, ang Joe Driving School. Ang pasalamatan tamang po ang ito mga load sponsors. By the way, si Mr. Arlin Obiesca po ang ma-sponsor mo niyang kanload. And of course, pasalamatan tamang ito mga station executives, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Bores. Sangaran po kan sa kuyang kairibanan, si Loeng Bonasal, ang programang edukasyon ni Apot mo. Mabalik po, Geraray. Mabalik po Geraray sa Sabado magpumpong alas 7 sa gudpong alas 8 an aga. Okay? Yeah.